0: Pong Febrero 6, March 29, 2023, mm-hmm. April 25, hanggang June 30, 2023, at July 14, September 30, 2023. Mm-hmm. Ayon kay Wamel, gano'n pang Joseph, ang tatlong ulat na raw ay may nakasaad na approved by na perma naman ni Vice President Sara Duterte sa kanyang testimonya. Sinabi niyang ang perma ay nangangahulugang inaprubahan mismo ng Vice Presidente ang nilalaman ng mga quarterly accomplishment report yon. Mm-hmm. Sa pagdinig ng impeachment trial ni VP Sara Duterte kahapon, hindi pinayagan presiding officer, tinawag ko na siyang Senate President, which is Escudero. Opo. At Senator Senate Escudero, kasi siya lang
1: siya na ang umupo o humawak sa papel ng SP.
0: Oh, yan trabaho talaga ng SP.
1: Opo.
0: President. So binanggit sa katropang Joseph na inilabas noong August 8, 23, matapos igit nga ng depensa na wala na siya sa kuwa nang mailabas ito. Hmm. Pinaliwanag naman ni Wamel sa House Prosecution na naghanda ng draft ang AOM.
1: Mm-hmm. No?
0: Ito yung Audit Observation Memorandum o AOM, mm-hmm. Audit Observation Memorandum, bago siya umalis sa COA noong Pebrero 2024. Mm-hmm. Then man, sinabi ni Senator Escudero na maaari lamang kumistigo ang mga witness, no, o mga batay sa kanyang personal na kaalaman at mga tala at hindi sa AOM. Ibig sabihin, kung talagang alam mo yung pangyayari na yun, pwede ka magtestigo. Pero kung hindi mo alam, hindi credible ang tumistigo. At doon sa cross-examination sa impeachment trial ni VP Sara Duterte kahapon, pinabasa ni Defense Counsel Attorney Michael Poa Katropang Joseph kay Wamel. Ito yung si dating POA State Auditor, no, si Roderick Wamel. Ang provision ng joint circular na nagsasaad na ang cash advance para sa confidential operations ay dapat bang limitado sa pangangailangan para sa tatlong buwan. Sa pagtatanong ni Attorney Poa, kinumpirma ni Attorney Wamel na walang provision sa joint circular na nagbabawal na magamit ang naturang cash advance sa loob ng 60 araw.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, dalawang buwan sa loob ng dalawang buwan o maging sa loob ng 11 araw. Idinagdag din niya na dahil dito, hindi isinama ng kanilang audit team ang 11 araw na disbursement bilang Finding of Audit Observation Memorandum o yung AOM.
1: Mm-hmm.
0: At itinuring lamang na statement of facts. Yun ang pinabanggit. At tapos, mayroon pang pahayag si Attorney Lorna Kapunan, ang prosecution panel, na mahilig magpa-presscon tuwing pagkatapos ng pagdinig. No?
1: Pagbubuhat ng depensa yun. Depensa. Yan ang defense mechanism.
0: Oo. Tinawag niyang scam. Una yung paggamit ni VP Sara ng confidential fund matapos niyang direktang tanungin si Wamel, no? Dito hiniling ni defense spokesperson Attorney Michael Poa na ipatanggal sa official na record yung naturang pahayag. Kasi sinabi niya, scam eh.
1: Oo.
0: Kaya patanggalin niyo, no? Pinabigyan naman ito ng presiding officer, mabuti na lang pinabigyan ni Senator Jesus Codero yung pinanggit niyang scam, no? Na pagkatapos ng mga doon na lang buwabawi eh. Pagkatapos ng mga pagdinig,
1: doon nila
0: sa niliwanag o sa press call, no? Post-interview, tatanong ng media kung anong masasabi nila doon sa kumusta o yung ano. Siyempre, ididepensahan niya yung kanyang panik. Ibibida niya.
1: Yung pagdinig na yan, yun yung credible. Anong resulta yan? Yung credible. Kapag ka magtawag ka pa ng press call, tapos ipaliwanag mo doon sa publiko, ano nangyari doon sa loob, wala, hindi yung credible kasi may pass siya na eh. May pass siya doon sa trial.
0: Oo, doon na sa trial. Maganda, speaking of credible, butit na banggit mo yung katropang Joseph. Napakaganda yung word na binanggit mo, credible. Credible bang ipipresenta mo ayon kay Attorney Sheila Season, yung defense, siya yung lead defense partner, na walang lagda walang notarized at hindi nakilala ng isang competent witness. Yan ba ang credible? Iharap mo sa korte yung hindi nga notaryado katropang Joseph sa isang mga opisina, ay hindi natanggapin yan.
1: Opo.
0: Ano pa kaya kung nasa korte mismo sa legal?
1: Kaya,
0: nakusapin.
1: Kaya nga, tapos na kasi ang markings. Tapos na ang markings na, tapos na ang pagtataging kung ano, kung ano-ano ang ipipresent, kung ano-ano mga papeles sa dokumento na ipipresent. Tapos biglang isingit mo ngayon, anong credibility nun?
0: Iyan. Iyan ang magandang katanungan. Tapos na marking eh.
1: Tapos na eh.
0: Usapan yan? Pre-marking? Oo. Ito yung... Ganito kasi yan, katropang Joseph, para doon sa mga nakikinig natin. Mm. Bago mangyari ang impeachment, ang depensa, yung panig ni VP Sara, or Vice President Sara Duterte, Senator ni Michael Poe, at lead counsel nila, si Sheila, Attorney Sheila Sison. At yung sa kabila, prosecution panel, no? Sa sinato ni Lorna Capunan at Et al. At iba pa. Nag-uusap yan bago ang impeachment. Merong pre-marking. Kaya nga tumagal eh. Kung ilang libo, 3,000 ngayon mga dokumento, ito yung pag-uusapan natin. Kaya matahan yan, titingnan yan. O dyan, legal ba yan? May terma ba yan? Yan. Pre-marking. Katropang Joseph.
1: Tapos serious yun siya. Serious yun. Hindi pwedeng yung markings kung yung parang para sa halo-halo kung halo-halo lang. Ano yan siya? Kung anong araw na ito? Opo. Ano yung by number? Isa lang.
0: By number yan. O, kaya nga, Exhibit A, B, C, D.
1: Oh, yun.
0: O, ito yung pag-uusapan natin. Ha? Gano'n yan. O sige, approve ako. Yan ha. Ano ba yan? May lagda ba yan? Meron. O saan? Itingnan yan. Okay. Verify. O sige, yan ang pag-uusapan natin sa proper impeachment. Tapos, yung proper na ito na, tinanong niya kaya meron ko din, bakit pwede bang ipresenta mo na walang notaryado? Pwede bang ipresenta sa korte walang lagda? Pwede bang ipresenta na hindi biglaan, hindi kilala,
1: hindi
0: competent sa mga testigo? Oo. Doon na, pagdating sa proper na, naguguluhan na, nagiging chapsoy na, naging halo-halo na.
1: Yun.
0: Tapos yung Article 3, gusto kong pisan. Libawa, si Lascanya, saan ba yan siya? Article 1 kasi ngayon eh. Yan ba eh, baka sa Article 3 siya? Anong kinalaman doon niya sa disbursement? Di ba?
1: Yun.
0: So yun yung katupang kaya di ba natapos na yung Article 3, yung threat? Di ba? Article 4, yung una. Article 4 eh. Tapos na yun. Oh, yung tungkol sa banta. Tapos na yun. Ngayon, pag-usapan naman yung dating pinipigilan nila ng depensa dahil nga doon sa hindi naman dapat no? Na pinapanggit ng defense panel doon sa usapin ng disbursement ni VP Sara Duterte. So yun, merong mga tinatanong dyan dahil nga doon sa unang-una hindi nagkayado, pangalawa ay walang lagda at hindi competent yung testigo. Kaya tuloy-tuloy yung kanilang pagtutol, continuing objection, yung sinasabi. At napakasimple lang yung tanong, answerable by yes or no.
1: Yun.
0: Pero ang dami pang binabanggit, kaya nag-objection. And yung matatandaan, sabi ng attorney, wag mo sabihin, diba?
1: kasi hindi pa sila handa kung anong ipipresent. Pag-presenta, hindi nila handa kung anong ika-counter nung defense. Ay,
0: alam mo kung talagang napakasimple lang naman katropang kahit anong totoo yung bit-bit mo katropang Joseph, balik-balik na rin ka man, yung puro, yung tanong niya mula sa umuumpisa,
1: hindi ka malilihis doon.
0: O sa dulo, balik-balik na rin ka, kapag ikaw ay nandun at alam mo mismo, involved ka doon, kahit nakapikit ka, kaya mo sagutin eh.
1: Opo.
0: Hindi mo na kailangan kodigo pinal. Hindi mo na kailangan ng mga kodigo.
1: Tingnan mo yung attorney na yung attorney na ginisa ni attorney Poha kung anong sinasabi na, nabibingi na siya, hindi niya narinig agad-agad kung anong sinasabi ni attorney Poha sa kanya.
0: Nabibingi na, nalilito na siya. Simple lang kasi yan eh. Merong mga katanungan na answerable yes or no. Hindi mo na kailangan i-elaborate.
1: Ipaliwanag pa.
0: Halimbawa, sa tropa ni Joseph, nandoon ka ba nung petsa na yon? Hindi kasi, nandoon ka ba nung petsa na yon? Halimba, August 3, lang ganito, ganun taon. Ah, hindi kasi meron ako, hindi. Nandoon ka ba? Yes or no? May sabi, hindi. Wala ako. O, yun, tapos. Nandoon ako. Tapos. May katanungan na answerable by yes. Yun ang sinasabi ng attorney Puwa na answerable by yes or no. Attorney Puwa, yung binabanggit niya.
1: Kasi kung ipaliwanag pa, kung ano-anong ipaliwanag, kung anong ikikwento, parang nagnonobena doon, malilihis din yun. Hindi maintindihan
0: din. Malilihis din yun.
1: Opo.
0: Oo, oh, kaya nga, kung totoo, bit-bit mo yung katotohanan, kahit mabalibalik sa rin mo, katropang Joseph,
1: alam mo, sagot.
0: Itatanong. Oo, alam mo, kahit nakapikit ka, alam mo. Dahil bit-bit mo yung totoo eh, alam mo yun eh. Diba? Problema kung wala ka at bit-bit mo lang yung script, yun ang problema doon.
1: Yung script na inutos sa'yo, ito yung gawin mo, ito yung sasabihin mo doon, tapos yung script na yun, hindi pala notarized?
0: Yun ang problema sa tropang Joseph. Kung yan ang mangyayari, no? So dapat busisihin talaga ng gusto. So malalaman talaga ng ating mga kababayan ano ba talaga ang nasa likod nito, yung mga pangyayari, at yan ba ay totoo o hindi yung mga nangyayari na yan. So dapat yan ay mapatid ng ating mga kababayan, katropang Joseph, kung saan ay may pinabanggit pa sila, no? Kung saan ibinunyag yung ni Wamel pa doon sa pagtatanong ng private prosecutor Attorney Lorna Kapunan, no, na walang anumang isinubito umanong listahan ng paralan, pumunitad operasyon ng DepEd para patunayan na kung saan napunta yung 112.5 million na confidential fund noong 2023. Yun, yung mga gastusin na wala dong mga dokumento. So, yan ang sinasabi katropang Joseph na dapat malaman din ng ating mga kababayan, no? Kung saan ay kinumpirma din ni Wamel na yung 37.5 million sa confidential fund ay pareho-pareho manong inilaan bawat quarter ng DepEd, at ang mga isinumiting physical at financial plans na may lagdang approved by, sinabi niya, Vice President Sara Duterte, na sinabi niyang tugma doon sa specimen signature na nasa record ng POA ng binabanggit. At inilahad din ni Wamel, no, kahapon na audit first at second quarter ng 2023, kugnay yan doon sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President, ayon kay Wamel, na pag-alaman sa audit na walang isinumite umanong documentary evidence of payment ang Office of the Vice President para doon sa naturang mga quarter. Anya, wala rin dokumentong nagpapatunay sa umano'y tagumpay ng information gathering o surveillance activities na naging batayan doon sa pagbabayad ng 27 million pesos na reward o 15 million pesos mula doon sa Pedro 6 hanggang March 29, 2023, at 12 million pesos mula April 25 hanggang June 30, 2023, na anyay hindi umano tumalima doon sa itinaktang requirements ng Joint Circular Number 2515-01. Bukod dito, sinabi rin ni Wamel, katropang Joseph, na wala rin kalakit na mga resibo o yung iba pang patunay ng paggastos para sa 82 million pesos na medical at food aid, 42 million pesos sa first quarter at 40 million pesos sa second quarter, gayon din sa 20 million incentives o traveling expenses na may kaugnay at umano sa confidential operation. Binanggit din ni Wamel na isa sa kanilang naging findings ang mga paglalagay ng OBP ng mga particular na confidential activities na sa isinumiting physical and financial plan na anyay paglabag sa itinaktang requirements ng COA. Ibinunyag din ni Wamel sa Senate Impeachment Court na may dalawang gastusin sa 2023 accomplishment report ng OBP na mahigpit anya ay pinagbabawal at hindi kailanman pwedeng gamitin ng confidential fund. Ayon kay Wamel, lumabas sa kanilang pagsusuri na hindi kabilang ang dalawang items na ito sa public standard ng Joint Circular 2015-01. Nang natanongin ni Atty. Kapunan kung ano ang kaulugan ng hindi allowable, direktang sinagot ni Wavel na yung listahan daw ng allowable confidential expenses ay nasa ilalim ng 4.8 ng joint circular ay exclusive. Yun ang binanggit niya. At nililaw din niya na kapag ang isang gastusin daw ay wala sa exclusive items ng item 4.8 na joint circular, bawal itong pag-uunan o gamitan ng confidential fund sa ilalim ng batas. Yun ang mga nabanggit niya, katropang Joseph, no? Para doon sa kabatiran ng ating mga nakikinig, yung mga nangyayari, no? Dahil mahaba-haba rin yung oras, eh. Simula alas 10, alas 10, alas 11, alas 12, alauna, alas 2, maalos 4 na oras may git kasi alas 3, session na kagad. Kailangan magtatapos na kasi, kaya mamaya, magpapatuloy uli yan, katropang yung mga pagtatanong at yung mga ebidensya. Alas 10 ng umaga mamaya.
1: Kasi, kasi may tanong yun si Attorney Pua kay Kapili. Yung tanong niya, alam mo, kasi sabi ni Pua, alam mo na attorney ka, alam mo kung ano ang confidential, dapat bang ilahad, dapat bang ipagsawalat, o dapat bang ipagsabi? Yeah. Yun yung tanong na nahirapan siyang marinig nung una.
0: Confidential na eh. Kaya nga confidential eh, kasi may mga sensitibo doon, lalo na kapag usapin ng national security.
1: Yun.
0: Katropang Joseph, kausapin, hindi mo pwedeng itaybolge yan.
1: Mm-hmm.
0: Hindi mo pwedeng banggitin yan.
1: Kasi mahamper.
0: Ay, mahamper. Kung mayroong mga kalaban pala, ganun
1: pala ang paghahanda ninyo.
0: Lalo makakounter yung, yung operation. Kaya nga, kapag sinabing confidence na hindi dapat banggitin, hindi dapat banggitin. Internal lang yan. Halimbawa, pwede naman banggitin sa executive session. Hindi po pwedeng ilahad sa publiko para doon sa seguridad ng ating bansa. Kung usapin ang seguridad, ito pang Joseph. Lalo na, pagkapag binabanggit ay confidential fund. May mga hakbang, may mga ginagawa ang ating pamahalaan para maprotektahan ang ating soberenya, yung national security. Napakahalaga yan na hindi dapat malaman ng mga kalaban natin, internal at external. Ibig sabihin, yung mga kalaban natin sa mismo yung, ano, yung mga makakaliwang grupo, yung mga NTA na sila sa panggit na to pang Joseph, at yung mga kalaban natin sa iba pang bansa na nais sakupin yung ating bansa, teritoryo, yung ating subtrain niya. Yun yung mga, may mga usaping ganyan na hindi dapat i-divulge, hindi dapat i-sabihin na kinakailangan dyan, executive session. So yan, dapat maging maingat din sila dyan sa naturang mga usapin. Kaya nga may mga confidential. Saan ba yung gagamitin yung pondo na yan para maninipik sa mga kalaban natin, confidential, para makuha yung mga ano, yan na katropang Joseph na hindi dapat ano, maliban na lamang kung usapin ng investment ay politika.
1: Politika.
0: So, yun ang malapit na lang, ha? Ilang
1: Bermat na tayo sa susunod. Bermat na tayo. Nag-umpisa na nga si Jose Marichan na naman ngayon. Nag-ingay na naman sa mga radyo.
0: Berna, susunod na. Nakanta na si Jose Marichan. Malapit na. Ang bilis.
1: Sa pagkatapos niyan, andyan na. Filing na yan.
0: Ayan, tama ka.
1: Short na talaga.
0: Ayan na, mga kandidato. Ay, di, wala na. Tapos na. Pagkatapos yung mga kailan doon na, yung mga panukan ng batas nila na mamahalaga na dapat tutukan para sa kapakinabangan ng sampayanang Pilipino, para tayo ay makikinabang.
1: Wala na rin.
0: Nakakalimutan na.
1: Wala na rin. Yan ang tanong natin dyan. Kaya nga, ang lugi talaga.
0: Sasabihin naman niya. Sasabihin, kapag ako'y inyong inihalal, lahat ng inyong mga problema ay tutugunan ko. Ano bang mga problema niyo? Flood control? Baha? Gagawin natin yan.
1: Alam nyo naman, lumalaban talaga. Pinaglalaban nyo kayo. Ipinaglalaban ko kayo. Huwag kayo mag-alala. Sa susunod, na kung ako'y boto ninyo, yung mga daanan nyo na puno ng putik, hindi na yung mga karana dyan. Sesementohin ko yung mga paa ninyo para hindi nyo mapuputikan.
0: Ginoo. Alam mo, pinagawalan natin sa tawanan to, pero seryoso itong mga kusitika. Napapalik-balik na lang. Ganun na. Totoo yung maging pangito. Tuwing pangako na lang, hanggang kaling.
1: Yun ang ano. Dapat sana. Dapat sana yung ating mga butante na maging matalino din. Mag-isip-isip na sila kung anong nangyari. Matanungin na nila yung sarili nila. Nagkakamali ba ako sa inihalal ko sa pwesto? Yun ang tanungin.
0: Yun ang magandang katanungan, Katropang Joseph, no? Kuminsan eh, maging matalino. Tama yung binabanggit, no? Mapanuri at maging matalino na rin ang ating mga butante para hindi natin maluko muli, no? Yung bang meron talagang tunay na mga opisyal, mga mababatas, na mga nagawa ng panukalang batas, yung batas na yan, nakakapakinabangan na hindi maulit. O, halimbawa, usapin ang flood control. Ano bang batas ng flood control para hindi na maulit yung nangyayari? Tulad ng nabanggit natin, yung kay Napoles.
1: Kay Napoles,
0: yung panahon din.
1: Kasi doon pa lang kay Napoles, hindi kasi nila nagawa ng batas doon. Hindi sila gumawa ng batas doon. Hindi nila para matuldukan na sana yun.
0: Yes, precisely. Tama yung pinabanggit mo, Katropang Joseph. Kung sana natuldukan na yun, ano bang batas na gawin natin para hindi na maulit yung nangyari na yun? Kung nagawa yun at nabusisin ng husto, malamang.
1: Walang flood control BCR. Wala tayong pinag-usapan dito.
0: Walang ganitong usapin.
1: Wala.
0: Kasi nabusisin
1: yung pera.
0: Yung pera natin, eh, nagagamit ng tama. Nagagamit yung proyekto, ang makinabang, ang sambayan ng Pilipino.
1: Pero,
0: ang mahalaga doon na
1: pero,
0: tayo.
1: Opo, pero para sa akin kasi, Katropang Rambo, bakit ko ipipilingan ng piling isang katerbang piling material sa balon, doon ako kumukuha ng tubig?
0: Tama yun. Kaya nga, hindi talaga ma... alam mo yung... napatawa tuloy ako, napatawa na naman. Tama ka naman. Oo nga naman. Kasi ko, napatawa tuloy ako sa'yo kaya napalaglag yung sa ako sa upuan. Totoo naman yun.
1: Totoo naman yun.
0: Eh, bakit naman ako gagawa ng patas? Sabihin, wala na. Tapos na laban. Kaya nga kumanti sa ito mga yan eh. Alam mo ba ang gastos niyan, Katropan Joseph? Ito para sa kabati ng ating mga katropa. Kapag ikay tumatakbo ng congressman, congressman pa lang yan, ha? Hindi pa baba ang kasus mo yan, mga 300 million hanggang 500 million. Congressman pa lang yan. Nagkano lang sahod din ang congressman yan? 200 to 250 siguro. Month, 250. Yan, papababawi mo kung ang kasus pa 300 million. Pag senador, mga 500 million to 1 million. Yan, senador. Presidente, pataas na yan. Mga 1 million, pataas. Ayun, 1 billion. 500 million, o nga mga 1 billion. O, yun. Yun ang mga gastos nila yan, simula ng kandidato. Sa office, may idea yung ating mga nakikinig, Katropang Diyosya. At magkano lang gastos, sweldo ng mga mambabatas yan?
1: Saan sila kukuha?
0: 300,000 a month. Times mo yun sa 6 na taon, aabot ba ng magkano yan? Halimbawa, itatimes mo sa yung sahod mo, 300,000. Halimbawa, ang sahod mo, Katropang Joseph, ang sahod mo ay 300,000. 300,000, times mo yun sa 6, eh 1 million lang. 1,800,000. Eh, ang kasus mo, 300. 200 million. O, ano,
1: lugi ang negosyo. Lugi negosyo natin.
0: Lugi negosyo. Sa loob ng 6 na taon, ang sahod mo, 300,000 lang. Tapos gagastos ka ng 300. Ibig sabihin, mas malaki ang makukuha mo talaga.
1: Kaya mahirap takpan yung balon na puno ng tubig na doon.
0: Kagawa ng patas, 10% ako dyan. Bakit may mga 10%? Di ba ang trabaho mo lang is to make a law? Gagawa ka lang batas. Bakit pati yung mga contractor, DPWS, dapat mano, mamumursyento ka pa?
1: Yun ang tanong doon. Mahirap din kasi pag gagawa sila ng batas noon, ang makikinabang, ang DPWH lang. Sila wala.
0: Oo.
1: Samantala kaya sila nagpanukala ng batas na yan.
0: kung sana yung flood control yung ganun, yung batas talagang isipan nila mabuti na hindi na mawala na yung korupsyon, no? And direkta na. Halimbawa, merong korupsyon, madaling mapoint-point, matukoy kung sino. Saan? Doon, nagkamali. Halimbawa, merong proyekto. Dapat merong mag-inspeksyon. Ayun problema, maraming ghost project. Oh, may babagitan ng mga 200 million, 50 million. Meron bang proyekto? Meron bang tulay? Pagtingin doon sa isang lugar sa probinsya, wala naman tulay. Pero ang ginastos 50-100 million.
1: So madaling kung habulin.
0: Proyekto substandard. Substandard ka ito pang Joseph. Ibig sabihin, yung mga materials na ginagamit, kaya nga iba, kunting ano lang, bumabagsak na. Yun ang mga problema ngayon. And karamihan ay ghost project. Iilan yung mga substandard. May mga tipid, yung mga materials. So paano magiging, paano mangyayari magiging matino sa atin kung merong ganyan? Ganyan yung mga kalakaran katropang Joseph. Yun. So paano mababago yan? Anong patas? Anong panukalang patas ang gagawin nila para mawala na talaga yung ganon? Corruption, katropang Joseph.
1: Yun ang
0: mga nangyayari.
1: Yan yung ano, yan yung katotohanan na tanong talaga. Anong batas na gagawin natin na hindi may epektuhan yun? Hindi tayo maapektuhan kasi gagawa tayo nito. Apektado tayo. Buwan-buwan.

0: Supreme Court interpret, tama ba yung batas na yan, naaayon ba yun sa Constitution, kaya merong mga batas iniakyat sa Korte Suprema para questionin kung tama ba yan, naaayon ba yan. Yun, merong separation. Para, kaya lang, problema, minsan, yun na nga sinasangri, yung sakop parang iisa na lang, kayang diktahan, dapat magkahiwalay talaga. May independent, di kaya. Ang Kongreso, ang Senado, lower at upper house, yung Senado at saka Kongreso, so mababang kapulungan ng Kongreso ay dapat hindi madiktahan ng Malacanang. Ang Malacanang hindi dapat madiktahan ng Senado, Kongreso.
1: Pero,
0: at hindi rin madiktahan ng Judiciary, Supreme Court. Dapat maghiwalayan sila. Independent katropang Diyos.
1: Pero katropang Rambo, naalala mo yung eleksyon kung ano ang anong slogan? Unity Team. Yun, pinagpatuloy yan ngayon. Nagkaroon sila ng unity para matupad nila. Anong gusto nila?
0: Yun, maganda, di ba? Unity Team. Maganda yun. Kaya nga, talagang kumanong. Ano na nangyari doon sa Unity?
1: Yun ang yan, malaking yan, katanungan. Ina-apply pa rin nila yan ngayon. Ina-apply nila yan. Nagkaroon ng Unity. Mula congressman, senado, saan sa mga branches.
0: Senado.
1: Nagkakaroon ng Unity.
0: Nagkakaisa. Yun ang problema, Katropan Joseph. Yan ang realidad, no? Na nangyayari talaga sa bansa natin, no? Na dapat matundukan kung meron talagang tunay talaga, no? Kaya ang trabaho natin ay i-inform ang ating mga mamamayan na maging mapanuri, maging intelihente, maging matalino sa pagpili muli sa susunod eleksyon na ihahalal yung tunay talaga, tunay ha, na naglilingkod sa sambayan ng Pilipino, hindi yung interest lang nila, kapakanan para sa negosyo nila. Kasi kuminsan Katropan Joseph, meron sila negosyong ganito, negosyo ng plastic o simento o ano pa man, gagawa ng panukal ng patas para yung negosyo nila hindi mawagagalaw.
1: Yun.
0: Yan, Katropan Joseph. Diba?
1: Yun ang
0: sa langit, halimbawa sa langit, kung ang nagbibigay siya ng donation na itong cordon sa langit, na petrolyo, gagawa ng patas, napoprektahan doon sa langit.
1: Hindi naman gagawa ng batas yan na mapipilay sila. Gagawa talaga ng batas yan na paano sila makakatakbo ng maayos?
0: Katapos kung tataas ang kuryente. Yan. Kung ang nagbibigay naman sa iyo, nagpupuhunan ng sayo, nag-alaga sa iyo, yung may-ari ng mga malalaking kumpanya. So paano protection? Yan ang nangyayari. Yan ang realidad na ang hirap talaga.
1: Ang sobrang hirap pa nito, yan sila mga opisyal, kapag sinong susuway, magkakaroon ng warrant.
0: Warrant? Kung sino yun ang problema.
1: Yun ang problema, di ba? Kitang-kita natin yung Unity Team.
0: Kitang-kita. Nakita mo talaga. Wala. So, pag merong kumontra ka, wala ka.
1: Masisira buhay mo.
0: So, dapat ang hirap ng tungkulin, no? Kaya susunod, maging mapanuri na talaga ang ating mga kababayan. Yun. Yung pang kilatisin ng gusto, background ng isang kandidato, kung ito ba ay kredibilidad niya, hindi pa talaga itong tunay na lingkod, kumusta ba siya? Kumusta kung meron siyang kumpanya, ang pag-tatakbo sa kanyang kumpanya, maganda ba? Tingin sa kanyang mga empleyado? Para at least may background tayo na kung siya itatakbo ng maging politiko, makikita natin kung tunay ba naglilingkod sa atin, sa sambayan ng Pilipino, Katropang Joseph. Dahil ang kawawa dito, ang sambayan ng Pilipino, nagiging politika na, nagagamit na kahit na ang mga matibay na ebidensya, pupolitikahin ka na.
1: Nababalnis, nawala ng credibility. Kahit na matibay yung pinanghawakan mo, pero kung ididiin ka talaga, talagang madidiin ka. Napakabigat.
0: Didiin ka talaga. Kahit na may mga ebidensya ka pa, kapag nasa makapangyarihan ka, tahawak mo. Yun ang dapat na maging mapanuri yung sinasabi natin. Sa susunod na halalan, ilang taon na lang, 2028. Sa 2028, maging mapanuri yung ating mga kababayan kung sino talaga yung nararapat na hihalang, timuklok, na siyang tunay na mag-iingkot sa atin, makakaahon sa Pilipinas, no? Makakaahon dahil napag-iiwanan na tayo Pagkaw Pang Joseph.
1: Totoo
0: na
1: yan.
0: Kalapit nating
1: bansa. Oo, totoo yan.
0: Oo, nakakahiya na.
1: Sobra.
0: Sa Vietnam na lang, na tinuturuan natin pagkanim, wala na. Nakita ko ang Vietnam ngayon.
1: Tayo na ngayon, sila na ngayon ang magsusupply ng pagkain sa atin dito, yung bigas.

0: kahit yung chatting.
1: Oh, na, hindi, hindi natutukan yung, yung security, food security, hindi natutukan yung agriculture.
0: Hindi lang agriculture katropang Joseph ha. Alam mo ba sa Vietnam, napakaganda ng mga tanawin. Eh, tingnan mo sa turismo sa Vietnam.
1: Yun.
0: Ang dami, ang hihina nila sa English.
1: Mm.
0: Yung mga Vietcom, no? Pero makikita mo yung tourist nila sa Hanoi, sa Ho Chi Minh, sa Da Nang, nakikita mo yung lugar nila. Parang sa akin, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang gaganda ng tourist spot nila, yung lugar nila, talagang dinadayo. Sa atin ba ganun? Yun ang tanong.
1: Yun ang tanong.
0: Ang daming magaganda sa atin.
1: Maraming magaganda ng tanawin yung mga beach resort o mga resorts ng mga politiko.
0: Isa pa, yung seguridad. Halimbawa,
1: pupunta
0: dito sa airport pa lang, ninanakawan na yung mga turista.
1: Yun.
0: Yung peace and order, paano ka pupunta rito kung sakaling ikaw ay isang turista? Yun ang napakahalaga, Katropang Joseph, na dapat tutukan talaga
1: ma-address
0: ng ating pamahalaan.
1: Oo, oh, oh,
0: oh, oh, yung ganun mga usapin. No?
1: Yung address na totoong address talaga, totoong pagtundok talaga sa mga kaguluhan. Oo.
0: Oo, halimbawa, yung peace and order, para yung tunay talaga na magkaroon mapayapa para dayuhin ang mga hindi mo na kailangan hikayatin katulad sa Vietnam eh. Ang mahina sa kanila yung tourism department nila, mahina, pero makita mo ang daming mga turista. Mahina sila sa English, mahina sila mag-advertise. Tayo, ang gagaling natin. Pero ang tanong, meron pang mga turista mag-masilukan eh. Hirap eh. Diba?
1: Yun.
0: So yan ang dapat nating tutukan ng gusto katropang Joseph na dapat meron talagang tunay na naglilingkod, no? Na siyang magkukumpas para doon sa kapakanan ng tunay sa mga tunay na paglilingkod para sa sambayan ng Pilipino, katropang Joseph.
1: Sana magkaroon tayo ng leader na ganyan sa susunod.
0: Oo, sa susunod. Yan ang sana inaasahan. Yan ang panalangin ng ating mga kababayan na meron ng susunod na leader para tunay na maglilingkod at kahit papano, wala nang maghihirap, no? Sa ating mga kababayan. Makakaako na sa hirap at hindi na puro pampubola lang. Kasi
1: bulak na pong labi.
0: Nandyan maririnig mo mga ang tatamis na mga pangako, ang tatamis na mga plataforma, mga programa. Talagang maiinganyo ka talaga eh. Na alam mo'y totoo, akala mo'y maipatutupad nila. Kasi ang importante nito, Katropang Joseph, kasi yung credibility.
1: Yun.
0: No? Ito yung magandang programa. Ang tanong, may patutupad mo ba yan? Yung mga plataforma, programa mo? Titingnan ngayon ang programa, yung credibility mo. Ikaw ba ay honest, tapat kang naglilingkod, na kapag sinabi mo ay may credibility ka, tutuparin mo yung mga pangako mo? Yun ang mga magaganda. Yun ang titingnan dapat. Hindi na kailangan track record na suma kung law kayo ay mga award dito pero kurakot ka naman.
1: Wala din. Oh, hindi lang gayahin si yan. Senator Lito Lapid. Simple lang ang kanyang slogan. Mga nanay, mahal ko kayo.
0: May tapas siya yung telepo. May tapas na mga panukala yan. Senator Lito Lapid, tahimik.
1: Tahimik, pero gumagawa.
0: Tahimik lang siya. Hindi na ano. Gumagawa. So, ganun lang kasimple. Ibig sabihin, yung bang gumagalaw ka, kumikilos ka, kahit hindi ka magsasalita, makikita naman yan katropang Joseph. Hindi na kailangan ibibida mo pa yan. No? Hindi na kailangan ipapakitya mo yan, papakita para ibibida ka. At kapag nakita ng nararamdaman, importante kasi yung nararamdaman eh.
1: Opo.
0: Nararamdaman ng sambayan ng Pilipino yung ginagawa nila sa mga politiko, katropang Joseph.
1: Nasusunod yung plataforma mo. Okay, sige.
0: Yes, okay, yan muna. At please, merong mga kapupulutang aral yung ating mga kababayan.
1: Opo.
0: Na sa susunod na election, maging mapanuri sila, no? Matiyag at maging matalino sa pagboto. Yan ang mga kaganapan sa Senado. Ako, si Katropang Siltestre Rambulapay, para sa VP Sara Impeachment Coverage, Action to o Convict.
1: Mujer, mga katropel, boses de katropang Silvestre Rambulabay. Doon de kayo mga katropa, klaro-klaro kel mga katropa, kay do, ya, pwede mira, sigung ko nga katropang Rambulabay, tiene kasi Aguirre pwede mira, tiene kosa ya pwede discovery el defense panel. El tiene sila kosa yan insert mga katropa, baga ebidensya ke nuay markings nuay de notarize, ke redisert, hindi li valid. Makin abla pa sila real, amok el ebidensya, pero hindi valid mga katropa por causa hindi li notarize. Nuay konele as entra during pre-trial, during markings del baga ebidensya, antes principia el trial del impeachment kontra kon Sara, kon BP Sara Duterte. Bisikal mga katropa. Mientras tanto mga katropa, andal tayo dyan na local, yatarda kita ng mga tupano. Pero mga katropa, rest assured, el mga programa del Bulsay kontra preparado con ustedes dahil update acerca con el ganap alienasenado el impeachment trial, el kadose impeachment trial del Vice President Sara Duterte. Bien perdido kita mga katropa. Punta ustedes mga katropa, 25 million kada session, kada trials mga katropa. Si kwanto ya siya gasta kita para kundusi con ese impeachment trial. Ken elugi aki, taxpayer. Ken elugi sa ese milyon-milyon de pesos. Sen, kaya usap pa sa ng mga proyekto, nakikinabang na sana ang taong bayan, nakikinabang na sana ang mga mamayan na nahihirapan na sa tuwing may baha, apektado ang kanilang mga ari-arian. Yun sana ang dapat tuldukan, hindi unahin yung kung ano-ano paman, katagal-tagal, pero nahihirapan na ang ating tag. Kailan natin tatapusin yan kung meron ang maraming mamamatay? Yun ang ano doon, yun ang pinag-uusapan dyan mga katropa, pero nabatas, sa batas po yan, sa batas po yan. Sa tingin nila na lumabag yung Vice President, sa tingin nila na dapat ang alisin ang Vice President, yan yung ginagawa nila. Pero, huwag natin kalimutan, may mas malaking nawala sa kabal ng bayan itong proyekto ng flood control na hindi matapos-tapos. Nakikinabang ang mga sino-sino mga opisyal, sino-sino mga kontraktor. Yan yung punto dyan mga katropa kung bakit ganito ang nangyari sa atin ngayon. Ang dami pa rin lumubog na barangay. Ang daming naanod na bahay. Mayroon pang namamatay dahil sa mga pagbaha. Sa tuwing uulan, mga katropa, hinding-hindi makakalimutan yung taong bayan. Hinding-hindi makakalimutan ang flood control issue. Hinding-hindi makakalimutan ang taxpayer kung anong nangyari dito sa atin sa Pilipinas. Mga katropa, Lore Dato na alas 8.42 siya. Elora, talibakan natin ng Western Union itabid el Windsor. Mga katropa, programa del Bulsay junto con el Ustedes Sendero na era katropang Joseph Sosombrano. Binalang kami mga katropa, despres de cuantos mga abiso.

0: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan ang pamatudaan, nga epektibo dyan.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Balanced diet?
6: Check.
5: Regular exercise?
6: Check.
5: Visionex Plus?
6: Check.
5: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
10: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, easy.
8: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo!
10: Oh, yes!
8: Turbo, supplement for men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo, supplement for men.
10: Lalakas ka pa!
4: XFM.
11: Santon Plus, herbal soap.
12: Yan si Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Jesse, ang dagupan

0: Harap na maabot ang bawat nais na buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: XFM.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
4: Besh, gusto ka nga muhamis ug muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, lainasab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo mag-aas. Sanzon Plus Herbal Oil.
3: XFM.
6: Sanzon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
7: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasal. Salamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Mga katropa, X

0: Бага катроба бирандо кадо програма дел булса и селеше предо сада сирбидо на ере катробан Джозеф Сособрадо. Good morning, Ali con Jerry Garcia. Itami con Delson Saporani. El Crime Watch Volunteer Group, Don James. Y también, good morning también con Ann de la Cruz Carag. Alina Quiet, el dato ng OFW. Y también con Jason Molheventura. Tol, good morning contigo, Tol. Good morning también con John sa Pirate. Ablali mga katropa. Good morning katropang Joseph Sosobrado at sa mga tagapakinig ng 99.5 XFM sa Buanga. Gracias contigo, sir. Gracias. Ita bien, good morning también con Sherilyn del Rosario Columbres. Good morning. Good morning también con yung presidente de la Press Club, Roel Parreño. Kunyaya Inday, Inday Lapis Alina Depolog, itamin di aton si CECU Sambuanga. Good morning kuno sa deskon sir Hernandez. Good morning kontigo. Mga katropa, kita na datong programa del Bullseye. Este mga katropa, dupo ko makamiedo. Kaya por causa mga katropa, existido este. Tasosede, yasosede ka nato na kita siya dali sa Buanga. Yung defense team, sir, ni BP Sara, gusto nila matapos na agad ang trial. Ang prosecutor para... Miguel. Agad na prosecutor para pinapabagal lang nila ang kakaumpisa pa lang. Resist na agad. Sayang ang gusto mga na impeach every day. Marami na sana silang magagawa pa. Marami pa sana magagawa pa na gustong gawin ang mabuting project sa gobyerno. Totoo yan. Kikita mga tropa na 28 barangay aqui na siyudad, 39 barangay lepektaw na perbeda de dengue. Base na record ng City Health Office, 12 ya el Kenya sale muerto. Por causa con este, City Health Doctor ya declaran el ciudad de Sambuaga bajo na dengue epidemic. Este que el mga katropa, el cosa ya anuncia ayer mga katropa durante presco na City Hall. Ya declara ya, talia kita mga katropa, ben alto ya el numero que niya muri comparando del otro año. Kini outbreak mga katropa, kung cuidado, pakilayat ya pwede discovery. Pakilayat ya pwede discovery, kaya outbreak ya kita, ben manada kanya muri mga katropa, 12 ya salib muerto mga katropa, kung este klase de enfermedad, kaya enfermedad, ya prinsipe lang este mga katropa, sinasabi kita, sila empieza de aton alrededor. Sinasabi kita mga katropa, limpia ko na ese mga arredor de aton, kita ko na mga rueda, ese mga stangkaw agua. Sinasabi kita, limpia ko na ese mga katropa, kung pone huevos en la mukali. Si pone huevos ali mga katropa, alia siguraw kita, kine si dengue. Kine dengue enfermedad. Onde pa na mga flower base? Uno sa mga katropa, kailangan ba siya pwede deklara? Por kita deklara? El diaton City Health o diaton gobyerno lokal. Junto con el diaton alcalde, por pakilay te por deklara con este. Uy kita mga katropa. Palabra de diaton City Health Doctor, Doctora Amor Mirabite.
1: Rise of cases, no? So we for 5 consecutive epidemic level weeks through morbidity week 29, we have widespread transmission. So we have clustering in the 39 barangays. We have high clinical concern, no? 79% are with warning signs. We have recorded 12 deaths already. No. And we have favorable vector conditions, no? High vector indices in all the 4 surveyed barangays. As of now, we are continuing our survey in the topmost barangays where there are clustering of cases. So taking this situation all together, Zamboanga City is experiencing a dengue epidemic.
0: Okay, siya mga katropa. 1,200 plus mga katropa el efektaw el chen enfermedad de dengue. Yang kategorize siya ay chen si mga katropa kwanto kosa ko sa mga barangay el alto numero de chen mga dengue cases alto mga katropa. Por eso se declara ya si mga katropa chen kanya muria li chen 12 muerto. 1,241 mga katropa chen infectao. Chen perbeda de dengue kana to dakie na sudah di Kembangga. Este lingasa aura mga katropa dela tong gobyerno. Este lingasa dela tong si doktor. Por eso nisita si mga katropa ande na ground na ground ande sila check ya ande sila mira continual investigation. Si onde pa barangay. El infectao mga katropa, manada barangay infectao. Pakilaya ko este adnayan na barangay mga katropa, Moses Lara Tase, takamine sila mga katropa para kundusin mas investigasyon. Saka sa water sampling, alin mismo ang mga katropa ng mga area, kumakosa sila, yase sila mga katropa na barangay Tumaga, na barangay Santa Maria, saka sampling, dal mga agwa, akil ng mga flower base, akil ng mga siyembra, dyan ay mga testang kaagwa, dilikaw. Dilikaw kila yung mga katropa. Dengue mga katropa. Akin na mukha grande. Hindi ako malibing grande. Pero chenile stripe. Blanco ko negro. Ese klase namuk. Kaya dilikaw mga katropa. Ese klase din namuk. Kaya debe kita evita. Ese klase din namuk. Kaya debe kita destrosa si onde sos tapo de huevos. Uy pa kita mga palabra mismo con el diaton si del doctor doctora Amor Mirabite si porque declara el ciudad de Zamboanga bajo ya kita na outbreak del dengue
1: and persistently breached our epidemic threshold. These thresholds are computed with the data that we have for the last 5 years, no? So for we have 8 morbidity weeks in 2026 that have reached the epidemic threshold. So for 5 consecutive weeks from morbidity week 25 to 29, we have sustained above the threshold level. For morbidity week 29 alone, we have reported 126 cases. Mm-hmm. If we compare this, no, morbidity week 29 with the same period last year, we have a 306% increase. And for our 5-year average, we have a 237% increase.
0: Ese, ang sino mga katropa el yaman increase el caso de dengue kanato na kinasyuda di Zamboanga. Ang sina mga katropa, el cosa, el actual sitwasyon kanaton, akin na siyudad sa Buanga. Kung kuidaw. Kanya si kanya muli mga katropa. 12 bilok el muerto. Na 39 barangay. 1,241 el kene enfermedad de ese mga katropa. Comparando del otro año bembaho lang ele, ya subele 300% este mga tiempo mga katropa. Por eso, este klase de asunto de dengue mga katropa, una, este el asunto que debe dapat pakialaman ng bawat isa. Pakilaya ko na sa pagkakabini. Pakilaya ba? Pakilaya pa di-discovery. Ya atrasa si Chene Permidal. Pakilaya kita pwede man-address si Chene na datun uno miembro del pamilya. Chene Calor. Kosa kita ase. Uy kita mga katropa. Kung Dr. Mirabite.
1: Is late. If you look at this, the Aton timeline, no, the Aton death profile. Once admitted, rapid clinical deterioration leads a median intervention window of less than 24 hours to prevent mortality.
0: No.
1: So for the laboratory tests, 70% of the conducted samples, no, yielded positive NS1. So when this test becomes positive for dengue, they'll confirm cases related dengue, no. 70% also of our cases had IgM antibody test positive, and the DOH sent samples. So there are 12 samples sent to RITM for PCR testing. Dengue serotype 3 were detected in having two samples. The last outbreak we had in Zamboanga City in 2022, the serotypes that were identified were serotype 1 and 4. We have 4 strains of dengue, no? 1, 2, 3, 4. And all the 4 strains are present in Zamboanga City.
0: No.
1: So for our last outbreak, we have 1 and 4 dominant. For this time, the identified strain is 3, no? So what we mean by the 4 strains of dengue?
0: Si mga katropa, el kosa mga katropa, kaya ka nato na kinasyudan ni Zamboanga. Ese na 1,241 mga katropa, ese el tadali ka nato ang dilikaw. Kosa si ta kiridisir mga katropa, kaya kita mga mortality, kaya niya sali mga puerto. Positibo sa sampling mga katropa, saka na laboratory mga katropa, positibo na dengue. Tatrasa liba na hospital. Tatrasa liba ko rin na doktor or na klinik. Kaya por kausa mga katropa, ta 4 dia lang admitted ala si Talyali na severe. Baga katropa, si grabe al pasyente. El grabe li mga katropa, tasale sangre na naris. Esel grabe, tabay pitlet, sale sangre na naris. Goodbye. Uno siyempre, tapo de prevenir. Uno siyempre, prevention, taas si RL City Health, mga katropa. El gobyerno de ato, tabus kasi manera para po naman address kinesto. Kosa pa, mga katropa, el aumento, informasyon, ay dale, el City Health Doctor kanaton para pwede kita prevenir. Kung este klase de epidemia, ya entra kanaton na kinesyon na di Zamboanga. Uy kita.
1: Further, what we are going to do, no, recommended that we need the help of our households and the barangay as the community frontline to enforce really our weekly 5S or our offline couscous saob cleanups. We have to identify and scrub water holding containers, protect our children from daytime mosquito bites, no? For our health centers and hospitals, so we have to reactivate our dengue fasting. So we have already coordinated with Department of Health for this. Strict monitoring of warning signs, especially when fever subsides, because in dengue, the critical phase, no, si taabaha, sinoy mas ya kalor, amo si taabaha el platelets and the warning signs will be showing. So repeat, report severe cases and deaths to CESU immediately. So we have to convene the dengue response team, especially in our barangay. Also, we have done our entomological surveys and clustering of zones, and we are currently doing our target fogging.
0: Sa mga katropa, pagging. O plantaob. Akin o plantaob mga katropa, kiririsir ka mga katropa, sa bet kini mga lata. Kini lata, liko na sa des, ya estangka sila agwa, agway ulan. Estangka sila aling mga katropa, pwede si puni webos in amok. Pwede si puni webos in amok. Botelya. Kasi kung na si kulub, buta kung na si agwa. O siya naman kita mga kanal-kanal ang mga katropa sa tangka agwa, rega ko na si sal. Kaya tamuri lang sa mga katropa, tamuri lang sa el huevos din mo, tamuri lang sa nasalaw. Isa el pinakauna mga katropa, so tarikomendahin ang mga barangay, andaya check ya, ano mga barangay, miraya. Dali abiso ko na mga bibientes, dali abiso ko na el 5S. La implementación del 5S, sakalya o plantao mga katropa, search and destroy the breeding places o mosquitos. Alias si mga katropa, busca kung ese onde lugar que posible el breeding places nila, onde se tapon huevos. El namuk para pwede man address kita problema mga katropa, miembro del pamilya datun safe. Hindi tupa el enfermedad de dengue. May makamiedo kasi mga katropa, di ba? Yablangan si Sir Neste Hernandez again. Por eso, sir, ayer yaliga yakel el order de mio na online para na mga namuk akel redondo onde tota sali bien manada de manada umo o akela taman paging. Sir, desperta aga amo denyo sa inante ultimo na mga kutsara, jutay, mga kukuratsa Salimuerto. Ito yung mga juta yung kukuraja Salimuerto. Sir, makamiedo el dengue. Deberasan, ese. Diba si Ricky Silitilus, beautiful? Good morning, Sir Joseph. At uwi ka kung ikaw ko na tawi ka man eh, pwede uwi live interview kung kentutan interview. Pwede, hindi man nata pwede uwi kung kentan interview. Sina? Ito tawi. Por que ken? Ese mga katropa el kosa, yabla si Dr. Amor Mirabite mga katropa man-apply ng mga barangay o plantao. Apply dat mo ni si mga katropa, limpyesa ng mga barangay. Ese kata pinaka-importante ali mga katropa para pwede ba taman address. Kaya hindi ka natuntupa ali perpeda. Deadly si mga katropa, si atrasan kita mandakura. Si diha-diha lang kita kung si mga katropa, dilikaw datong mga anak, dilikaw miembro del pamilya, si hindi kita kura ko dayon. Si hindi kita man-address kung este issue, si hindi kita silimpyesa ka natun mismo na arredor. Kanila mga katropa, baka ali na di ustedes adentro na kasa, tiene ali lugar, onde tapone huevos, el namuk. Uno, flower base. Uno pa, aquella onde ustedes tapone el baga baso, kutsara, plato, labajo. Baka tiene ya, tiene ba, tiene que tastan ka agua ya. Baka tiene así ali. Or tarik ko ustedes agua na balde, na galon, de tapadera, dilikaw ese. Ibita para pwede morle kung di datun mga anak ko sa kaila mosquito repeller. Usa el manada ko sa usa manda usa long sleeve or pajama magkakasama ko ng mga bata. Esel ko sa tasi ara mga katropa, tasi llamada, mispo datun gobyerno para kanaton mga katropa, para na datun seguridad. Uno si mga katropa, pakilaya ba si mga katropa pwede man address ko nito. Pakimodo. Este klase mga akto mga katropa debeget el barangay aki minya yagat mga katropa entraya na mga iskinita entraya dela mga bibientes para pwede si limpieza asil llamada asil abiso na barangay para dato mga bibientes higi si mga katropa asetan sila dela presiso para na seguridad tambien di ila na di ila sabi uwi kita mga katropa ultimo palabra dela City Health Doctor Dr. Amor Mirabite.
1: Barangays na who are actively doing no regularly el di aton clean up drives kasi dapat regularly kita taas eh no hindi pwede once a week or once a month lang kita taas eh no or si Chene lang can man initiate because nesita gayot el barangay officials and kita mismo presidente no na di aton areredor na di aton household nesita kita as di aton search and destroy nila ko nil mga breeding places at least twice a week, no? Because once el mosquito man lay eggs, in 7 days, takad na si adult, no? So, necessita kita man break el cycle on the 3rd or 4th day. So, every 3 days, necessita kita man eliminate kunel breeding place, no? Kunel larvae as a mata, no? Sinde mata kunel kitikiti, then kada si adult mosquitoes. And one adult female mosquito can lay eggs about 200 to 400 eggs, no? So, uno lang kay lamok, no? So, si kwanto bilog set? So, el increase dali atun lamok exponentially, no? Sa uno, ano, 200 to 400 leta pwede man lay eggs. So, necessita kita gayod man as a LD atun part regularly, no? At least twice a week.
0: Bullseye! Mira ustedes mga katropa, di ba yung makamiedo? Sabi ustedes, por que makamiedo mga katropa? Kaya mira ustedes na umbilok muher na muk mga katropa. Si punin si webos, tapunin punin webos mga katropa. 200 to 400. Kibir. Ang sina kalit di manada. Ang sina, ang rato sila tan multiply. Sindi kita kung kuidaw mga katropa, mismo adentro na datang kasa, pekta kita todo. Kaya kita ang perpeda de dengue. Sini kita silipia sa mismo na arrelo de aton. Ese mga balde, mga galon, mga balde grande. Tapakun ese, sigura. Limpia twice a week. Si Chene man galon mga katropa, si basya ko ni galon, usaya, despes hindi kel takaba, dihalang ustedes man stakel por kwanto, por un semana, kaya niya kel mga katropa, dilikaw ya kel. Kosa asa mga katropa, basya, todo la every other day, limpia ko nese todo mga katropa, para no chance po ni webos, si Chene man po, po ni man webos, buta ko nese, muri lang el webos din na mo. Hindi le, keda grande, hindi le keda kiti-kiti, hindi le pwede bula, hasta pwede murde. Pwede di aton uno, miembro del pamilya. Sini kita sigi ko na sa'yo. Debe sigi ko na sa'yo. Pinsan ko sa'yo mga katropa, nauna mo, kilayali taman multiply. Ansina tadale aminaso na di aton salud. Este klase de enfermedad. Dengue. Debe este mga katropa. Okay lang, tato mo sa'yo, takil tawag na sila tawa-tawa. Kaya tayo mga tapos na efektibo tayo mga katropa. Mas boy, no, libakat kita na doktor. No, makita atrasa liba na doktor. Kasi atrasa kita, severe ya el pasyente de atun. Dilikaw sa mga katropa, muri lang. Por kaso na impermedad. Uno si mga katropa, tayo mo si Ara mga katropa, tasin llamada, datong doktor, tasin llamada, datong gobyerno, mismo datong lokal din kita, para asa kita limpiasa na datong arredor. Uy, pa kita, last, SOT, kunel Doc City Health Doctor, Doktora Amor Mirabite.
1: The atun cases, no, most of our cases belong to the age group of 1 to 10 years old, and then followed by LD atun 11 to 20 years old, and we have also 34 cases na less than 1 year old. So the median age is 9 years old. 81 of our reported cases are under the age of 21. If we look at the sexes, 51% are male, 49% are female.
0: Ese que el mga katropa, el talamagita, el edad, kita infecta. Manada bata, bata kat mga katropa, el tasal infectao. Por kaso mahina nila immune system. Bata kayo, el punto do bendilikaw, por so kuida kita mga katropa, na mag-adult tamin. Debe tento matenta prisyon. Uno lang si mga katropa, tomos tenes con el ascorbic acid santon bitsi. Pinaka-importante siya, por kaso, ayala, si tomos tenes con ese regular mga katropa con santon bitsi, dahil yes to health. Taman boost el de ustedes immune system. Hindi ustedes pronto enferma. Para temen pwede ibita mga katropa, imperma kita, mantapun ka natin mga bacterial viruses mga katropa, kaya tambien sa produkto Yes to Health. Toma ustedes mga katropa kung ang premium D3. El premium D3 mga katropa, el disuyo ingredientes, el moringa oil, itambien. El virgin coconut oil, amo sa tadali ka natin protection na natin kuwerpo. Tadali sa protection mga katropa, para pwede kita prevene imperma kita. Kaya por causa premium D3, yung premium food supplements against viruses and bacteria. Bullseye! Ese kami tatuma pirmi mga katropa. Ese tan kami pwede opresi ko na ustedes para pwede ustedes ibita imperma. Available ese mga katropa na di ustedes suki mga parmasya. Alika nato na di aton mga barangay. Joann's Pharmacy, Cecil's Pharmacy, Oruba the Drugs. Available ese maski na Watson, chene si mga katropa, Kisi Simol, chene si mga katropa, Benny Pharmacy's Convenience Store, Mercedes Brands, chene ese mga katropa, or man order ustedes Lazada. Kompleto ese mga katropa, pwede ustedes man order ko ese para pwede prevene infecta kita ko ese klase ng mga virus, bacteria, or el dengue, tatakakan nato na kisla siyudad de Zamboanga. Good morning, shout out kay Paula Gerald Labisto. Nakikinig ngayon habang nagkakape. Thank you. Yabla si John's Pirate mga katropa. Ernest Hernandez, good morning. Ricky Saidi Tilos, beautiful. Mga katropa, Lore de Aton, alas 9:20 ang mga katropa. Aki kita mga katropa, nakasag na kasigundo. Topic de Aton. Alcalde del Ciudad, ya ordenia con todo mga barangay officials del 98 barangay para sa limpieza na dila lugar. Destrosa, onde posible tapone huevos el maganamuk. Sikil mga katropa, el kosa ya si tambien mga katropa, alimismo na barangay Santa Maria. Simira kita. para este clase de mando del diaton alcalde de ciudad concern este como tata diaton concern con mo tata con el disuyo mga anak bimanada area mga katropa onde posible tapon de pone webos el namuk ese kita el destrosa como ese taas sa araw mga katropa ng Barangay Santa Maria ta sa ustedes Barangay Santa Maria uno de mga alto numero chenem perbida de dengue. Manadali el diaton City Hall ta officer mga katropa ya sakay sampling ng mga agwa positibo mga katropa ese mira ustedes tasaka sa sampling ese o tasaka sampling mira ustedes drum chenem stock agwa talyal dengue talyal huevos alita po ni huevos el mga namo. Uno se taman alis ese tawa ase llamada el diaton alcalde de ciudad Captain Kever Adan Olaso man address ko nese man address ase limpieza ese bagas tangkaw aga buta ko nese every three days dos beses el semana ase limpieza para pwede kita ibita ese chen bagas tangkaw aga rega ko nese sal para murisel mga na webos din namo Kever Ostenes na unamok tapo ni webos el mga tropa 200 hasta 400 namuk ini basa ben korek nila multa tan multiply sila mga katropa ang sinal eh hindi kita pwede destrosa kwanto persona pa kwanto mga bata at impekta ko na sa klase ng enfermedad. Uy kita mga katropa ko nila alcalde de ciudad Captain Kever Adan Olaso.
2: Yes. Yeah, the class of pieces, Caloria Santa Maria, no, total la upper caloria 28, Santa Maria 35, Sinono 18, Puti 16, Ayala 16, Talontanon 15, Tubungan 13, 12, Tetuan, San Roque 12, then Barangay Tumaga 12, Barangay Recodo 11, Barangay Mercedes 11, then Santa Catalina 10, Kampong Islam 10, so Barangay Kabatangan 9, Talisayan, La Paz 9, 8 in La Paz, sorry. So Pasananca 8, Mampang 8, Divisoria 7, Tulungatong 7, until Maasin, Labuan 7, Canilar 6, Cavite 6, Baliwasan 6, Giwan 6, and Malagutay 5, Kasanyangan 5, Luzuran, Manikaan 5. So, and so forth, no, pabahadaya. So, still natin problema, hindi kita kung man na combat temprano, hindi kayo tell barangay man intensify kung este malisot, kaya este grande. So we're asking children, especially as mga tanda na eskwela, lumanda na mga confined space, no? On a second mga tala, confined yun yung mga spider webs because definitely danger will be there, presence. Kasi na mga siyembra, possible sa kalchen na kita stagnant water. So, talagang makitikita, amo ka pwede kita source na kita dengue. So, kibangani kita, it's better to approach it earlier, as to earlier approach to that, and at na hospital, man na check ya, and very easy to monitor dengue, no? Pwede to sa 10K. No, aside from that, from the 10K, pwede ka to, mas may nakaliba ka to na datong health center. So, dyan na kita health center na yan, pwede sa SIBA, nakadabara nga dyan health center, banda check ya. Now,
0: ese baga katropa, di ba ka-check ya? Manda ka-check ya, numamang kumpiyansa kay chene kita tatuma baga herbal product. Numamang kumpiyansa kay chene kita tatuma mga medisina, baga paracetamol. Numamang kumpiyansa, di ba ka-hospital para pwede kita ibita. Desgrasya mga katropa, kasi atrasa kita mga katropa. Kumukosay ablagane, hela si del doktor di atun mga katropa, dilikaw si atrasa kita, dilikaw, dispidi, el paciente. Uno si mga katropa, kaya debe get man address kung este asunto mga katropa, menya get mga katropa, menya el dato mga barangay officials, asigat sila dila presiso, asigat sila dila trabaho, para temen se pwede ibita mga katropa, este klase de enfermedad, ay tupakan natin, akidasyon na kung el dato mga uno miembro del dato pamilya. Uwi kita mga katropa, segundo SOT, kung Captain Kemer Adan Olaso.
2: question. This is the problem with the elected barangay officials. After kita po din mira, sa barangay kapitan di aton, and mga barangay kagawa, chene at concern ko nila itong barangay. Because, hindi kita ni Sit Abla mo, be. Sabi lang kita, kaya kita out of postal dengue. Now, chene kita outbreak. So, definitely, to start working, not only tomorrow, effectively today, trabay kita. Pero sa local government, continuous kita taas eh. But we cannot do this all alone. Without your help, mira to postal kita taas eh. Tanhousekeeping kita kawit. Kawit also swampy area. And during our housekeeping, it helps a lot. Pinatuloy la result. And they call na to Ayala Alto. Diba? So, kasa kawit, ma'am. Six, no? So, pero hindi ko... Kalila siyempre na 39, pero abaho, na pero sinito ko lang si Simpio, mas malo sa kita alto cases. Na problema ka ni, kalimpiya kita, together with the local government, tayo tayo limpi, as a limpieza, and ito katulong kay Mabuka, kasi X, na, sabi ko sa, volbiran to na sa Buanga, ito to ka na mo limpiya siya, that bueno pa, then ito to Silvi, talito na Manila, na ito ko sa Taseli, you better calm down and help you, if you're really a public servant, diba? Para siguro ko, ito maging kapitan na yala, gana pa to.
0: Ese uno mga katropa, pega pa ko ng el uno mga katropa. Mas el uno, ese realidad naman si mga katropa. Limpiesa, limpiesa agad mga katropa. Numa kita mang kumpiyasa, uno lang sekreto kay limpiesa. Search and destroy agad mga katropa. Onde posible tapo ni huevos el mga lamukpara. Pwede kita pribini chene, enfermedad de dengue na de atong pamilya. Uno lang agad si mga katropa. El kosa, tas el yama, kumukose abla si del doktor, kose abla el alcalde de ciudad. Limpiesa lang siyempre mga katropa. Pagkausa, dengue outbreak ya. Experience. Rencial Ciudad de Sabuanga. Uy, pakita mas, mga katropa, nanti ada la iarela tayo, la kalde de Ciudad, kung ang numero, del mga infectado na dengue, mga barangay, ke chene mga dengue cases. Ya, llamay tamen, mga asetamen, mga limpieza, ayudahan limpieza. Kosa pa, llama, kosa pa kilay ba, llama, para man-address ko nito asunto, mga tropa. Tabira, otra vez ka natin, el alcalde de Ciudad, Captain Kemer Adan Olaso.
2: Together with the media personalities, you can help us to spread out the news. Any symptoms of dengue, immediately notify your nearest hospital. Unless there is one confined, kaya possibilities din, no? Abal platelets, then bleeding, posible perde vida. So, ablakanin kita, mantenin kita limpieza. This is one of the major problem, no? Sinilimpil natin ang komunidad, it will not maintain cleanliness, then dengue, you know, can occur in that area. Pasimula tayo natin, no, mga actual highest one, like Barangay Santa Maria, Kalarian, Santa Maria, Talon-Talon, Ayala, and Barangay Putik. So, sila con todo alto, por eso, ablakanin kita. We're asking to maintain the housekeeping. Now, without maintaining those, then how can we combat dengue? So,
0: akel baga katropa, pakilaya kita kung bati kule sa dengue. Hindi ka tata sa limpiesa na itong barangay. Amo kaya, el palabra del alcalde de Ciudad, limpia, limpia, limpia. Limpia kayo. Limpiesa ay pinaka-importante para pwede mag-address. Para pwede hindi ite agraba pa mga katropa. Hindi subi-subi el mortality kung ite klase de enfermedad. Yato pa kinasyudad sa Buanga mga katropa. Unos eh. O hala, el dito mga barangay asya diretso. Ara, este dia mga katropa. Ay lama meeting el alcalde de Ciudad con todo mga barangay. Con todo mga barangay, 98 barangay. Yalama kanila, mga kapitan, lama kanila. Kaya por causa, especialmente kan mga barangay chene alto el caso de dengue, lama kanila para asa sila, kuantos mga mejoramiento, kuantos mga programa, presenta sila kung el alcalde de Ciudad. Pakilaya basta pwede matanda sila el caso de dengue, presenta sila na meeting nila este dia, mga katropa, yun na City Hall.

0: Disgrasya na kami, no. Mira usted ta kami na si ma'am. Mira usted sa el pero alrededor ko lele, kila di ba manada. What if, iyak borde si ko lele, liba kaso ito. Kulda kita, del otro mes, yan sa limuerto. De ese kasunto mga, de ese issue mga katropa, de rabies. Este issue de rabies mga katropa, undo tamin siya, kita dali aminaso ka nato na kina siyudad de Sambuanga. Por eso, alcalde de siyudad, ya orden na. Kung el city bet, para kundo si operasyon kontra kundo mga stray dog. Ela city vitamin, ya orden na tamin ng mga barangay. Yan training ya sila yung mga tropa para kita good dog capture. Kundo mga tanod. Kaliya tamin. Mga katropa, tayo de tamin siya. Wala dyan na barangay giwan. Personal de city vet, junto ko nila, junto mga katropa ko nila, kundo barangay tanod del giwan. Iya pwede kuhi, manada baga pero. So, pwede man address mga katropa, yung issue din rin. Posible. Uwi kita mga katropa, kilaya di alto el caso de rabies kanaton akin na siyudad de Sambuanga. Uwi kita.
1: For rabies cases, no, for morbidity week 29, we have already 9 cases reported. This is 50% higher with, than the same period last year. 7 of the reported cases were males. Age range would be 14 to 66 years old. All cases did not receive post-exposure prophylaxis for rabies, no? Tablagani kita, once sa morde, si hindi kita sabi el status del pet, no, or del animal, we have to get the post-exposure prophylaxis because that's the only way we can prevent. Once symptoms of rabies would already be showing, then yan kalayat yan infection, no? So, yun no ay masakita ko sa pwede ase at that time. So, este di aton mga cases yan record kita, no ay sila post-exposure prophylaxis. Kasi kaya o, chene pa kita medicines, no? Tan procure pa kita el otro. Chene kita sometimes certain stock out, no? Kasi na-buffer yan lang kita, pero tan, ano kita syempre di aton mga patients, we attend to them, no? So, pwede sila syempre anda na di ato ni health, na city health office so that we will be able to give them the proper medication.
0: Ese, mga katropa, el cosa yabla, el city health doctor, Dr. Amor Mirabite. Ya subigat ni mga katropa. Por eso sa mga katropa, liba, derecho, observa, kone pero, liba, derecho na clinic, siya mor limang pero para pwede man-inject kone le, el anti-rabies mga katropa. Chene pa stock, chene manada stock. Yang procure pa mga katropa, el city health doctor, city health para kone este asunto mga katropa. Si Chene man kung kailan mo de pero. Uno lang kung de prebini sa mga katropa. Ese takuyo ko ng mga pero. Kuyo ko ng mga pero na kanto'y kamino. Pero Chene pali, siyempre kanya man react mga katropa. El mga grupo del mga animal lovers. Yan react ko na siya. Kaya pero manera del kuhida. Yan react sila ko na siya mga katropa. Sa el abiso tamin de aton alcalde de ciudad acerca cuando en react sila con este asunto el kuhi con el bagapero kuhi kita mga katropa con el alcalde de ciudad Captain Kemer Adan Olaso.
2: No, pero manada sa mga comments on this na mga pao sa Akil Association na kayo mga last ima kami na I'm calling them do not just come on social media, come to City Hall with me. We will discuss what best we can do for this kalamakit tama say dogs and cats. If we keep on barking on social media, yan lang kita, na yung kanatong ko sa pasa. Come and talk to me. Kung makilya, tiralya, pero na kayo, nataman na kita investiga ko na kayo kung nalilat ang polisiya kasi hindi tami kayo amo, no? Diba ito, yung wakil to, wakil power tripping, tira ito kung nalilat pero. So I'm inviting those associations, so mga pet lovers, to come and discuss. Kasi nagarasan, hindi kita ko na yung sekuwi, makalasima ko lang mga stray dogs. Pero mas makalasima ko lang hindi, si Tamorde, tanday, bista mo rin hindi, di ba? So, honest to squee na dos, life of the pet or del gente. Siyempre, mas valuable del gente, di ba? Kaya, tam priority, kaya po rin, so, tiyan ikita ang cinema campaigns.
0: Ese que el mga katropa, el palabra del alcalde de ciudad. Kunal baga pet lovers, kanya-kanya reaction, negative reaction mga katropa na baga social media.

0: sa social media kasi ang react sila mga katoy. Kung mga SL, manera di kuhida. Mira ustedes mga katropa. Alis yan react kay makalastima. De birasan makalastima ko ng pero mga katropa. Mira ustedes. Tapon ni kanan net. Pero bindilikaw. El bida tabiya. Del dog catcher. Baka po di murde ko nele. Kasi yung magkita movie yun. Basta el pero ta sinti duele. Ta murde kasi mga katropa. Ta murde kasi. Amosel. Uno di mga react mga katropa. Kay ta imita. Ta imita. El dato na kandidisyon. Anda na City Hall. Anda na City Hall. Para tabiyan mga katropa. Pwede. Pwede tamin. Mangkwento. Kosa ba kita manera? Kilaya kita asin pulkon este proyekto. Kosa kita asin proyekto para man address kita el problema del rabies. Problema para hindi sa'yo pwede pa murde mga bibientes, pwede murde mga katropa, kwede kwantos mga bibientes datun. Kay tali, kakausa tayong piligro kwede baga pero tali kalayatan lang na kamino. Katropa Lore daton alas 9:37 ya. El ora talibakan naton el Windsor i tambien el Western Union. Mga katropa, programa de Bulsay junto con el de ustedes sirvieron a el katropang Joseph Sosobrado. Bira lang kami mga katropa después de cuantos mga abiso.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Send money abroad quickly and easily with Elu Here to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Elu Here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Here. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: XFM.

0: paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Pagsimulisa nga taga-bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santo Bascol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangilindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og mini normal. Daghang salamat sa Santo Bascol.
0: Santo Bascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon lagi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at taga Jensen.
0: Vision X, nay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon.

0: midyod, e after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The secret of health.
2: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The secret of health.
2: Usbo na ko mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mga katropa,

Oras na natin, mga katropa. It is now 10:31. And of course, ano rin ba kung ustedes? El Santon Plus Gold Coffee with Glutathione and Collagen. Kaya naman fresh na fresh ang mga DJ na XFM. The freshness cannot deny. Ugaliin po ang pag-inom ng Santon Plus Gold Coffee na may glutathione and collagen kung gusto mo talaga ma-achieve ang hindi lang siya healthy tayo, mga katropa, di ba? Syempre healthy rin at glowing ang skin natin, no? Kaya naman na kung aquello skincare pregunta or kumpra, no? Onde ba se pwede kumpra, Kuya Miko? Available sa Maga Pharmacy, no? Oo. Pwede kumpra na Mercury Drugstore. Itambien na mga otro parmasya, mga katropa, na Cecil's, Joann's, Oro, and other pharmacies. Aki na siya na Zamboanga. Iparatamin kumpra, mga katropa, through online Shopee and Lazada. El oro tamin, talbe, konseres, mga katropa, El Royal Crown Salon and Barber. Located at La Purisima Street, fronting Adsu Gate 1. Ako na kayo, skincare man pa pamper, ayan, no? Skincare man pa hair, skincare man pa, I believe may pa lashes din, skincare man pa nails, no? Nako, andyan po, mga katropa, ha? El Royal Crown Salon and Barber. Bisita lang po sa otros, alin na La Purisima Street, fronting Langat Sedel Ateneo, no? Na Gate 1, ayan. And of course, nakakasama nyo pa sa inyo mga Radyo Miko Guapito. Na very busy yung first thing. Kakadib lang, may tumatawag na eh. Sa programang XFM Expressions, hasta luego, alas 12, mga katropa. Ayan, pwede pong mag-send ang mga greetings. Pwede tumawag. Ayan, ha. Talim na natin yung screen, no? You can actually call, mga katropa, sa ating call lines. Pwede ka rin mag-text dyan, magpa-greet and everything. At pwede rin mag-comment sa ating live via Bluetooth. That's 99.5 XFM Zamboanga on Facebook. Live na live po tayo dyan, mga katropa. Ayan, ang ating mga kaganapan dito po sa bahay ni Kuya. Ayan, so GVGB lang tayo, mga katropa, this amazing Thursday morning. Aki lang na 99.5 XFM Zamboanga. Exciting!

0: Nationwide.
1: Yes, to help.
2: Soton Plus Gold.
3: Nanay Christy.
4: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I am a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Soton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Soton Plus Gold and Soton Vitamin C.
2: Soton Plus Gold.
5: Ang kape ko, Soton Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Soton, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Soton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: pati pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
1: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at muringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
2: Laging bitin, ibalik ang baksi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
4: Turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Hi, ako po si Ana, 45, pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito ay siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa.

0: Eh kasi nga, ganyan naman talaga yan, mga katropa. Ayaw! Talagang papatak ang mga luha kapag may lumilisay. Ayaw! Diba? Sabihin nyo sa akin kung hindi papatak luha nyo kapag kayong the person that you love the most will gonna leave you. Ayaw! Siguro okay na lang, mga katropa, kung yung rason niya is para sa future ninyo. Ayaw! Diba? Yung paglisan niya is para sa inyong magandang kinabukasan. Ganon. Ayaw! Pero yung kung paglisan niya is dahil hindi na ikaw ang tahanan ng kanyang puso. Shit. Ayaw! I cannot. Diba? O, kaya, ayun. Para sa mga katropa natin na nilisan para sa kanilang kinabukasan, tatagan po ang ating mga loob. No? At para sa mga katropa natin nilisan dahil hindi na ikaw ang kanyang tahanan. Ang sakit naman nun! Ang sakit! Minsan bang baba na ako, sakit yun siya. Diba? Para sa mga katropa nating nilisan kasi hindi na ikaw ang kanilang tahanan. Mick, mapanakit! Mapanakit ang DJ na to. I just want to let you know that, you know, sometimes may mga bagay talaga na hindi na natin control. Diba? May mga bagay talaga na the only thing that we need to do is to accept. Diba? Kung yung paglisan niya kasi hindi na ikaw ang kanyang tahanan, siguro ang tanging paraan is yung katotohanan na tanggapin na lang natin na ganun talaga ang buhay. Diba? Sometimes we must not, you know, meddle with the decision, diba? Of, you know, the destiny sa buhay natin. Because sometimes, mga katropa, this will be the reason, you know, for us to be ruined, diba? Yung parang tayo mismo yung mawasak, diba? Kung sino tayo, kung ano tayo. Kaya minsan, mga katropa, it's better to accept the reality. That sometimes we cannot please people to love us. Diba? Minsan sa buhay, hindi mo talaga ma-please yung mga tao na mag-stay sa'yo. Ito yan. Diba? You know, as time goes by, you know, I just realized na hindi mo talaga ma-please yung mga tao na mahalin ka, na tanggapin ka, na suportahan ka. Diba? Hindi mo talaga ma-please yung mga tao, mga katropa. And that's okay. Diba? Si eto man na sitwasyon na parang people pleaser ka, that you will do anything, diba? You will jump in the, no, in the tulay. Diba? You will cross the bridge. You will do everything para lang ma-please sila, para lang mahalin ka nila. You better stop it. No? Kasi minsan, mga katropa, sa sobrang pag-please mo sa mga tao para tanggapin ka, hindi mo namamalaya na winawasak mo ng sarili mo para sa kanila. Huh? Alert? Totoo yan. Diba? Dahil sa sobrang people pleaser mo, that you do everything for them, diba? Little by little, diba? Hindi mo namamalaya na unti-unti ka nang nawawasak para sa mga taong wala namang pakialam sa'yo. Unti-unti kang nawawasak para sa mga taong hindi kayang gawin ang mga sakripisyong ginagawa mo para sa kanila. Kaya minsan, mga katropa, it's really best. It's really best, you know, to just walk away. It's best to just walk away from the people who cannot, you know, value you as a person. Who cannot, you know, do the same thing, the sacrifices that you are willing to do because of them. Love yourself po tayo, mga katropa. Oras natin, it is now 11:01.
1: XFM Expressions with Miko Guapito.

0: Oras na natin, mga katropa, it's 11:11. Mag-manifest na. Diba? Kasi sila angels number yan. Mag-manifest ka, baka matupad yung mga wishes natin sa life. Matupad yung mga manifestation natin sa buhay na mga gusto natin ma-achieve sa buhay, mga katropage. Oh, yeah. Oras na natin, it's 11:12 na, tapos na yung manifestation. Stop na. Yeah. Okay na yun, dami mong wish. Oh, yeah. Ang wish mo mas mahaba pa sa bill ng ano, ng grocery niyo. Oh, yeah. Daming wish ha, manbuyong si Lord. Ano naman yung kuwan? Oh, yeah. Anong tuto pa rin ko dito sa wish mo? Dami-dami nito. Oh, yeah. Nagreklamo na si Lord. Oh, yeah. Eh, sabi ni Miko Gopito, mag-manifest, mag-wish daw eh. Oh, yeah. Diba? If there's one wish na gusto mong matupad, ano yun? Oh, yeah. Ako siguro, ano, secret na lang kasi hindi pa natutupad. Oh, yeah. But anyways, mga tropa, oras itid sa atin ng Royal Crown Salon and Barber. Ayan, ha? Kung nagkalyos kayo, kere man pa fresh and blooming, magpa-pumper dyan, mga katropa, sinasabi ko sa inyo, may bagong place na pwedeng puntahan, ang Royal Crown Salon and Barber. Maraming mga services, na hairs, na nails, todo-todo yan, mga katropa, Chene Ali, Ibian, affordable lang. Ilang esinan, La Purisima Street, fronting Adsu, mga katropa. And of course, sa Lora Tamin, talaga ako na sa Santo Plus Coffee Mix, itambian ng Santo Plus Gold Coffee na may glutathione and collagen. Ayan. Si kaya natin ito glowing due to your skin, mga katropa. Kaya ito fresh na fresh. At the same time, healthy ka. Hindi ko sinasabing na hindi ka healthy, ah. Pero sinasabi, para maging healthy ka. I-try nyo na ang Santo Plus Gold Coffee, ah. Sobrang sarap talaga at swabing-swabe lang, ah. Kinabati ko muna lahat ng mga katropa natin. Biyensya ng mga radyo din at tawika nato. Maraming salamat. Itami ko na kayo sa mga tamira ka na na live na Facebook di ato. Ako, muchísimas gracias mga katropa. Kwanto dia lang kayo at pahkwayating. Oo. Today is actually a Thursday. It's August 13, 2026. 13, 14, 15. So, talya lang kita na... Kasi ko sabal, ano? August until... 31 ba siya? On 31 ng August, no? Oh, so doll 31. Aray, may pamantik kami yan itong kalendaryo. Ayan. So, August is my 31 siya. So, is si 13, 14, 15. So, 7, 18 days na lang, be! Ayan! Ha? 18 days more to go. Berman siya kita, ting. Ayan! Bisi 8 dia lang mga katropa, ay prinsipyo agad el diaton Vermans, no? Vermans. It's the most wonderful time of the year talaga para sa akin, Ben. There's really something about, you know, there's really something about the sound of Christmas, no? Then I got something. Uy, palang to el mga bells, the jingle bells, di ba? Mira palang to el kamisa di Santa Claus, no? Parang, there's really something good about Christmas, about Bermans, no? Parang, nakakalimutan yung mga problema kahit papaano. Ayaw! But for some, yung mga maraming inaanak, oh, ipon-ipon na be, ha? Oh, no kopya kun Mika, dami kong inaanak. Ayaw! Ako, 30 plus inaanak ko, be, oh. Uy, no, kidding aside, ha? 30 plus talaga yung mga inaanak ko. Sobrang dami. Akala nila mayaman si Miko Gopito. Akala nyo lang yun. Ay, but you know what, ha? Ang pagiging ninong at ninang, you know, hindi nababase yan sa kung anong regalo ang naibibigay natin. Ang pagiging ninong at ninang is, you know, kung papaano natin pwedeng gabayan yung mga inaanak natin. Yun talaga yung purpose nun, be. Ha? Plus points siya lang, el cosa kita tapo na dali regalo. Ha? Pero el pagiging ninong at ninang mga katropa, it's really something about how you will also help, di ba? The children, the kids, no? Na ikaw yung godmother, ikaw yung god, kaya nga godmother, godfather, tawag dyan, be, no? Pero hindi ka si God, ha? Sabi ko sa'yo. Pag-isipin mo, ikaw si God, no? Pero tawag sa'yo, godmother, godfather. Pero hindi ka si God, okay? Oo. So, Hindi tayo perfect, be, no? But what I'm trying to say here is that, you know, we can guide our inaanak, no? If ever man makatropa, parang napapalihis yung mga landas ng mga inaanak natin growing up, di ba? So tayong mga godmother, godfather, we can guide them. You know, that's the main purpose of being the ninong and ninang of these children, no? Plus points yan lang ang mga regalo tadali bosotro. Sa akin mga kusakita o tabla, mga katropa, mga kabonggage na mga regalo nyo. Plus points yan lang, Ken. Kabunggahan talaga, parang competition yarn. Kusya dala de boninong. Sino, no? Tatapatan natin yan, no? Ang swerte naman ng inaanak na yan, no? Kasi lahat ng mga ninong at ninang niya, mga ano ba to, palabarn, no? Talagang tinatapatan yung mga regalong binibigay. No? Ah, pero reminder lang po sa mga magulang, no, numamandeman ko sa regalo resibe ng mga anak, ha? Reminder po, ha, sa mga parents dyan, numamandeman-demanting si ko sa resibe, ha? Debe, si Richard, dali ko na di mi yung anak, cellphone. Debe, si Miko Guapito, dali ko na di mi yung anak, akel motor-motor. Kabar debe, si Mik-Mik, dali ko na di mi yung anak, na, yan demand si tablet. Hoy, wag ganun, ha. May mga parents talagang lakas talagang magpaano, magparinig. Ha, tiyan agad mga mayores, port agad manda uwi si ko sa Kennedy si Vidila anak. Nasabi ko sa'yo, wag ganun, ha. You know, it really depends kung anong ibibigay ng mga ninong at ninong nila. Pero hindi kita disi-disi ko sa sila dali. Ha? Ikaw nagbibigay ng bonus? Ikaw nagpapasahod sa kanila? Kung makapag-demand ka nang ibibigay ng tablet yung anak mo, ha? Debe, dali ka laptop kung nadimi yung anak. E, prinsipya sila mang grade school. Wow! Wow naman, ha? Magulang lang, ha? Parents yarn? Huwag ide-demand ng bonggang-bongga, sinasabi ko sa inyo. Ha? Matuto pa tayong lumugar sa mga demands natin para sa ating mga inaanak, mga katropa. Ha? Huwag yung sobra-sobra ang demand natin dyan to the point na para bang sinasabi ko sa inyo, sobra-sobra nag-yud siya. O, yeah? Ay muna kay Kuys Victor Andes Vlog. Good morning, Kuys. Ayan, ha? Buenos dia. Ha? Maying buntag si Mua, Kuys. Ah, so ayun, sa mga ninong at ninang natin dyan, huwag i-pressure ang sarili. Always remember, it's the thought that counts. At o yan, importante mga katropa, istaba na korason, el kosa kita dahil kung naldi atong mag inaanak, no? Pero sa araw pa lang mga katropa, prinsipya kita unta-untasen, no? Ah, kasi iba talaga, you know, it's the joy that you give to those children who receive something from you. 'Di ba? Sometimes it's no longer about the price of the regalo. But sometimes it's the joy. Iba kasi yung pakiramdam na may natanggap siya galing sa iyo. 'Yun kasi yung purpose nun mga katropa, eh, 'di ba? Yung may natanggap siya galing sa iyo, regardless kung ano man 'yan ang presyo. Kasi yung presyo, ang parents lang naman talaga 'yan. But you know, the children, they will not, ano ha, they will not look in the price. El mga bata, hindi masimil ako ng presyo na kaso ko sa tuya dali. Huwag masakibar mga bata, ting. Mga mayores lang at samira buwe dali de 20 peso lang. Hoy! Kung makapag ano, imamayday pa talaga. Ha? Imamayday pa talaga. Tsenega te kininong del di mio anak, de 20 lang e regalo. Ha? Ima my day, ha? Talaga lang, ha? O, dapat matuwa kayo kasi may binigay pa sa anak ninyo. Diba? Always remember, mga katropa, it's the thought that counts. Because, you know, the children, they will never mind the price. Diba? What's important is they will receive something coming from you. Yun kasi yun. Akorda ka sa sila, hasta keda sila grande. Ako di mininong, tadalig at sukumigo antes regalo. Pero tabla di miyo nana, de 30 lang daw kayo. Ako sa katiyang mga mayores, no? Kamu ba? Muna ka wala dyan yung mga buot ba? Pagtarong mundi ang dapita, ha? Kung unsa gani ihatag sa ilang mga ninong-ninang, mauna to. Dili ka pag enter, ikaw baga sweldo sa ila. Ikaw gahatag bonus. Ha? Alam mo namang in this economy na talaga namang tumataas ng lahat. Brief at panty mo na lang bumababa. Wag ka. Di ba? Nagsitaasan ng lahat. Brief at panty na lang bumababa sa atin. Todo noche lang tabaha, albri patel panty, pero el presyo subi ki subi. Maki baka, wag masyoko. Ha, wala tamahem sana, oy, ana lagi tayong economy natin, kaya wala kang karapatang magreklamo, ha? Anong ibibigay sa mga inaanak? Buti nga, may natanggap pang anak nyo galing sa kanila. Kahit, you know, financially struggling yung mga tao, pero may naibibigay pa rin sa anak nyo. Kaya minsan talaga mga katropa, you know, iba-iba talaga yung ano, no? Chenebes, napensamiento. Por kaya sina mga mindset del mga Pilipino? Chenebes, por causa sa napensamiento del mga cosa tapos ng mga mayores ting. Diba? It's your time to teach your children to be grateful. And to assess where you could provide something, where you could give something. Katrion Agrian. Katrion Agrian, no? Eh, diba? Totoo yun, mga katropa. Chenebes, you know, the mindset of your children will also depend on, you know, how their parents is, you know, pakilata sa yung granda kanila ba? Anak ba?
1: Ayaw!
0: Diba? O, oh, receive regalo. Eh, meron to, ah, diba rato lang yadali si Miko.
1: Ayaw!
0: Akilan te digest na changi.
1: Ayaw!
0: Diba? Pero depende sa naman sa de mayores. Hala, wow, binbali yung mga tiyadali si Ninong Miko. Diba? So you're teaching your children how to be grateful. Diba? Ang tinuturo mo sa mga bata kung paano maging grateful, kung paano maging blessed, at kung paano ma-appreciate yung mga smallest things na binibigay sa kanila. Dapat ganun yung mindset natin. Hindi yung sabihin mo, namira po sa debo Ninong Miko, yadali, digest na ka na changge. Na para bang? Kaya minsan mga katropa, nakakahiya magbigay ng regalo. No? Walang natatanggap yung anak mo. Alam mo kung bakit? Kasi dahil din sa'yo. Totoo. Chenebes, no, may kosa ta receive regalo dito yung anak kay porkaw sa tambian ng mga mayores. Kasi sobrang taas ng standards mo na para bang CEO yung mga ninong at ninang nila. Gusto mo talaga aesthetic, gusto mo talaga yung medyo mamahalin kay para i-my day, shala kaayo na para bang ikaw ang bata ka. Ikaw maglalaro noon? Ha? Kamura kag tala diha. Namakat Thursday na. Ang edad, Mick. Ah, pero totoo yun, mga katropa, ha? So, you know, sometimes, nakadepende talaga sa atin, di ba? Kung paano yung pagpapalaki natin sa mga bata. You know, how they appreciate things in life. Kaya, you know, may mga bata din talaga, mga katropa, hindi marunong mag-appreciate. You know, sa panlosos, no? Sinibes, kasi you know how they ano no yung mga magulang natin kung paano niyo pinapakita sa mga bata yung ma-appreciate yung mga bagay. No? Huwag taasan yung standards, be, kasi nagbibigay lang yan. Huwag mag-demand, no? Dapat maging thankful and grateful ka. Yan ang dapat ang pinapakita mo sa mga anak mo, ha? Sabihin mo talaga, oh, you say thank you kasi binigyan ka ng gift. Di yung pag-abli pa lang sa legalo kay nana, tag-singko lang mana. tag-singko na lang. Ay, binabati ko ng happy listening to Randy Santisas. Coming from Brando Santisas, and hi din kay Sherwin na Marco Wee. Ayan, isang malaking good morning mga katropa. Because we only have 18 more days left to go. Wow, more days na, left to go pa. Before it's bear months, uunahan ko na kayo mga katropa, ha? Oo, uunahan ko na ang bear months na yan. Dito na yan sa XFM. Orasan natin, it's 11:26.

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis ug muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit ug makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Tila ba may hangin sa tiyan?
4: At masakit sa pakiramdam?
3: Kabagyan!
4: Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang,
4: tanggal agad ang kabag.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Sister Pain.
8: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handog. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
7: Sister Pain, tanggal ang pain.
9: Fast and safe.
7: Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagpili sa mga butika.

0: XFM Expressions with Miko Guapito.
1: XFM
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Mga besh, gusto ka nga muhamis ug muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit ug makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
4: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
5: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kung may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santhan Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
6: Santhan Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. System.

Oras na natin, 11:55. Taliba ako na sira sa Santo Plus Gold Coffee na may glutathione and collagen para fresh and blooming ang mga fersen. Itambian El Royal Crown Salon and Barber, located at La Purisima Street fronting Adsu Gate 1, Zamboanga City. Di magitora mga katropa, maraming salamat. Nag-tsempo kay man hunto-hunto kita na programa La Expression sunto kon Miko Guapito. Manyana o trabaho. Tomorrow again on a Friday morning TGIF manyana. No? But anyways, ingat-ingat po sa lahat mga katropa. Medyo loma-loma al-tsempo tingin. May iskuranel di ato na tiempo aura. Por eso, con cuidado. Ana mga katropa di ato nchene kami na deste di ay no olbida. Diato na ascorbic acid santon VT para iwas po tayo sa mga sakit, sa mga flu, sa mga viruses, ha? Para mabus ang immune system, lumalaban ang patas sa buhay, dapat ibus ang immune system, ha? Ang ascorbic acid santon VT. Maraming salamat. I'll see you again tomorrow. My name is Miko Guapito sa programang XFM Expressions. Akilang na 99.5 XFM Zamboanga. Exciting.

0: Twisted PG.
1: XFM Davao, Kamag-uran ang sandigan.
2: Service to the Filipino. We make lives better. Katropa mo sa Mega Manila 99.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila.

0: Tama pa uning headlines, si atin po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Umikit kumulang 28 billion pesos na pondo na kanda para sa mga biktima ng kalamidad ayon po sa Department of Budget and Management.
1: PBBM inaming nasa critical na ang sitwasyon ng basura sa bansa.
0: Pangulong Marcos iniutos sa government agencies na pangasiwaan ang voluntary contributions ng contract of service at job orders ng mga manggagawa.
1: Prosekusyon hindi tinatabla ng kritisismo sa gitna ng impeachment trial.
0: Senator Ping Lacson muling nanawagan buwagin ang leadership fund.
1: Congressman Leandro Leviste umihirit umanong makabiyahe sa 12 bansa sa gitna ng isinasagawang investigasyon ng NBI.
0: Isang lalaki naman mga katropa natagpo ang patay sa labas ng gusali ng Senado.
1: Sa balitang extra, sundalong tagapagadian nasawi sa inkwentro sa Cotabato. XFM dumalaw at tumulong sa pamilya.
0: Balitang regional mamaya halos araw-araw na pagba-brownout ipinapadapad sa syudad at probinsya ng Iloilo dahil po sa manual load dropping. Kaulangan ng supply ng kuryente, tinuturong rason.
1: Sa balitang international, Trump Press Secretary Caroline Leavitt magbibitiw sa pwesto sa White House.
0: Showbiz, Jos Lia muling magsasama sa bagong pelikula.
1: Sa balitang sports, Pinoy weightlifter Albert Ian De Los Santos sumakot ang 3 gintong medalya sa Uzbekistan.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Araw na po ng Webes, pananghalian tayo katropa, August 13, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayan niyo po na napapahinggan sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita, may nakahanda ng 27.93 billion pesos mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund ang pamahalaan para punduhan ang relief, response at rehabilitation efforts para sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at ang pinalakas na habagat. Ayon sa Department of Budget and Management, mga katropa, may karagdagan pang 14.59 billion pesos na Quick Response Fund ang mga implementing agency na maaari rin gamitin para sa agarang pagtugon sa mga nasalanta. Samantala, umabot naman sa higit 2.1 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura. Mahigit sa 196.8 million pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura, abang 3.15 million pesos sa mga katao o 3.15 milyong katao ang naapektuhan po dito ng kalamidad sa buong bansa. Naitala rin ang Department of Education ang pagkasira ng 1,265 na silid-aralan. Habang patuloy namang minomonitor ng pag-asa pa rin ng tropical storm ng Ka.
2: XFM News Nationwide.
1: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na umabot na sa critical na antas ang problema sa basura sa bansa na anya'y isa sa pangunahing dahilan ng matinding pagbaha sa Metro Manila at iba pang lugar. Ayon sa Pangulo, hindi lamang paglilinis ng mga estero at daluyan ng tubig ang kailangan, kundi ang pagbabago rin ang ugali ng publiko sa tamang pagtatapon ng basura at pagkakaroon ng maayos na waste management system. Kasabay nito, pinaiktindi ng DPWH, MMDA at mga lokal na pamahalaan ang clearing operations kabilang ang paghakot ng tone-toneladang basura sa Baclaran River upang mapanatiling maayos ang daloy ng tubig. Naniniwala rin si Marcos na mas epektibo ang pagbibigay ng sapat na pasilidad para sa tamang pagtatapon ng basura kaysa sa simpleng pagpapataw ng mas mabigat na multa sa mga lumalabag.
2: XFM News Nationwide.
0: Umabot na mga katropa sa 96 mga truck Katumbas po yan ang 418 metric tons ng basura ang nahakot sa Redemptorist Water Channel dyan sa Barangay Baclaran, Paranaque City ayon po sa MMDA kanina umaga. Sa kabila nito, maladagat pa rin ang dami ng basura sa open canal. Dahil sa mga basurang inanod ng sunod-sunod na pagulan at bumara sa mga daluyan ng tubig. Ayon po sa City Environment and Natural Resource Office nila, nadagdagan pa ang basura. Matapos bumigay ang tatlong trap sa bahagi naman ng Manila Bay at Jocno Boulevard. Bunsod na malakas na agos ng hangin o agos, hangin at ulan. Patuloy po ang clearing operations mga katropa ng MMDA, DPWH at DENR at lokal na pamahalaan para maalis ang mga basurang nagdudulot ng pagbaha sa lugar.
2: XFM News Nationwide.
1: Humiling ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng imbestigasyon sa pagkalat ng mga peking larawan at video ng pagbaha, kabilang ang AI-generated images na nagpapakita umano ng mga kalsadang baha at puno ng basura. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torrid III, nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa Philippine National Police, Department of Information and Communications Technology at Cybercrime Investigation and Coordinating Center upang matukoy ang mga nasa likod ng umano'y mapaninlang na nilalaman na online. Igrip ni Torre na may malinaw ng pagbuti sa sitwasyon ng pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila batay sa mga ulat ng mga lokal na pamahalaan at aktwal na obserbasyon. Ngunit nananatiling malaking problema ang pagtatapo ng basura sa mga daluyan ng tubig. Samantala, sinabi rin ng MMDA na suportado nito ang panukalang pataasin ang parusa laban sa mga lumalabag sa waste disposal laws upang makatulong sa pagpigil sa pagbaha at maparatiling malinis sa mga waterways.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, yung wastong pamamahala pa rin sa basura. Itinutulak po ng DepEd para matulong sa pag-iwas sa baha. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Inatasan ni Education Secretary Sania Anggara ang mga guro na palakasin ang pagtuturo ng wastong solid waste management sa mga paaralan upang mahikayat ang mga mag-aaral na maging responsable sa pagtatapon ng basura at makatulong sa pagbawas ng panganib ng pagbaha. Layunin ng hakbang na higit pang maisulong ang pagpapatupad ng Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na nagtataguyod ng maayos, sistematiko at makakalikasang pamamahala ng basura. Ayon sa DepEd, mahalagang maitanim sa kabataan ang disiplina at malasakit sa kapaligiran upang maging bahagi sila ng solusyon sa mga suliraning dulot ng maling pagtatapon ng basura. Para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Inihayag ng Department of Labor and Employment o DOLE na maaaring magkabisa ang 85 pesos na arawang aumento sa minimum wage sa Metro Manila kapag nag-expire ang temporary restraining order o TRO ngayong araw, maliban kung may bagong utos ang korte. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, maaaring otomatikong mawalan ng visa ang 20 araw na TRO kung hindi ito palalawigin o aalisin sa pamamagitan ng bagong kautusan ng hukuman. Nilinaw ni Tolentino na hindi maaaring basta ipag-utos ng DOLE ang implementasyon ng wage hike habang nakabinbin pa ang usapin sa korte. Samantala, naghain ang petisyon sa Korte Suprema ang isang grupo upang ipawalang bisa ang mga kautusan ng mga regional trial court na nagpatigil sa pagkapatupad ng 85 pesos minimum wage increase sa National Capital Region.
2: XFM News Nationwide.
0: Ang Pangulong Marcos iniutos po sa government agencies na pasiwaan pa rin ang voluntary contributions ng mga COS at JO workers. Katropa natin sa Balita, Deo Guzman, XFM Mega Manila.
4: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng national government na pangasiwaan ang voluntary deduction at remittance ng SSS, PhilHealth at Pang-ibig contributions ng Contract of Service at Job Order Workers. Batay sa Administrative Order No. 43 ng Pangulo, ay kailangan muna ang pahintulot ng manggagawa bago ibawas ang contribution sa kanilang compensation. Saklaw nito ang national government offices, government-owned or controlled corporations at state universities and colleges. Hinihikayat din ng Pangulo ang mga lokal na pamahalaan na sumunod. Dapat maglatag ang mga ahensya ng mekanismo, magbigay ng impormasyon sa mga manggagawa at iyakin ang napapanahon na remittance. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Higinit ni House Prosecutor at Representative Terry Rido na nananatiling matatag ang kaso ng prosecution sa Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng mainit na palitan ng mga abogado sa pagdinig. Ayon kay Rido, hindi natinag ang testimonya ng dating COA auditor na si Sailene Del Campo at nananatiling malinaw ang issue sa umano'y irregular na paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nagdagpa ni Rido, bagamat mas napapansin ang mga sagutan sa pagitan ng magkabilang panig, naniniwala siyang nakatutulong din ito upang mapanatili na nakatuon ang publiko sa mga halagang ebidensya na iniaharap sa impeachment trial.
5: Hindi naman ho yung kagandahan doon sa sideshow dahil siyempre, dahil siguro nalilibang din ho yung tao, kahit kami nalilibang ho kami doon sa sagutan ng mga abogado. Nakakapag-elicit po ito ng dagdag pong interest muli doon sa sustansya. Na. So kung makakatulong po itong kulitan nito po nga mga abogado doon sa pag-titiyak po ng interest ng taong bayan sa bagay po na ito, pwede tatanggapin ho namin yan.
1: Iyan ang tinig ni House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon.
2: XFM News Nationwide.
0: Iginit naman ni House Prosecutor pa rin Representative Terry Ridon na hindi po napektuhan ang prosecution panel sa mga batikos at papuri na lumalabas sa social media kaugnay pa rin impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon kay Ridon, kapansin-pansin ang paggalat ng mga post na pinupuri ang depensa. Ngunit iginit niyang hindi ito nababago o hindi po nito nababago yung mga ebidensyang iniharap ng prosecution sa Senado. Sinabi niyang mambabatas na walang plano ang prosecution na palitan si Attorney Lorna Capunan bilang lead prosecutor sa Article 1 dahil natili umano ang kanilang kumpiyansa sa kanyang paghawak sa kaso.
5: Wala naman kasi hindi naman nakabati sa katotohanan. Ano po yan si Atty. Capunan, kahit naman ano sa video, wala naman silang pakialam dun sa kung ano yung pagtingin ng mga tao kung paano niya ginagawa yung trabaho niya. Sa bahagi ho namin, mataas ho yung pagrespeto namin at yung pagkilala doon sa galing po niya nitong nagdaang mga araw. So, tingin ko yan naman ho yung mahalaga doon sa private at public prosecutors.
0: Sinabi rin niya na may mga testigo pa silang iharap sa Article 1. Kabilang po sina Gina Acosta, Edward Pajardo at mga eksperto ng National Bureau of Investigation para naman sa pagsusuri ng malagda sa dokumento. Umasa rin ang prosecution na matatapos ang presentation ng kanilang mga testigo sa Article 1 bago matapos ang Agosto para makausad na sa iba pang articles ng impeachment complaint.
2: XFM News Nationwide.
1: Senador Ping Lacson muling nanawagang buwagin ang Leadership Fund. Narito ang report. Muling ninawagan si Senator Ping Lacson na buwagin ang Leadership Funds o allocable sa pambansang budget na anya'y mas masahol na bersyon ng dating pork barrel system. Ayon kay Lacson, ipinakita ng testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kung paano nagagamit ang naturang pondo para magkaroon ng pagkakataon ng mga mambabatas na magsingit ng mga proyekto kahit nasa preparation phase pa ang nasabing pambansang budget. Higit ni Lacson, kailangang itigil ang ganitong sistema dahil maaari itong magbukas ng pagkakataon para sa pang-aabuso at maling paggamit ng pondo ng bayan. Nabanggit din ng senador ang mga bilyon-bilyong pisong alokasyon para sa ilang mambabatas na anya'y nagpapakita kung bakit kailangang suriin at alisin ang Leadership Fund. Nagdag pa ng senador, hindi otomatikong nangangahulugan na maling paggamit ng pondo ang budget insertions, ngunit maaari itong maging daan sa pang-aabuso ng ilang tiwaling politiko. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, nagayon po si Senator Panfilo Lacson pa rin ang resolusyon naman na humihiling sa investigasyon po ng rehabilitasyon ng EDSA. Matapos ba namang lumitaw ang mga bagong lubak sa ilang bagong ayos pa lamang na bahagi ng pauning lansangan kasunod ng malalakas na pag-ulan. Ayon kay Lacson, pinapakita po na mabilis na pagkasira ng mga bagong renovated highway portion ang posibleng problema pa rin sa disenyo, engineering standards at implementasyon ng mga infrastructure project ng Department of Public Works and Highways. Layunin ng panukalang Senate Resolution 594 na suriin ang kalidad ng pagkakagawa ng mga National Road Project, partikular po ang EDSA Rehab. At tiyaking nasusunod ang mga tinaktang pamantayan sa konstruksyon. Binanggit din ang senador na may umiiral na one-year defects liability period kung saan obligadong kumpunihin ng contractor ang anumang defects na lalabas sa proyekto na walang kalagdagang gastos sa pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
1: Naisumano ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na makabiyahe sa 12 bansa sa kabila ng nagpapatuloy na investigasyon laban sa kanya. Ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag, ito ang impormasyong kanilang natanggap bagaman wala pa umanong kumpirmasyon kung nakabalik na sa Pilipinas ang kongresista. Patuloy nang minomonitor ng NBI ang mga kaugnay na developments habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, isang hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpo ang patay sa kabahan po ng bypass Jokno Boulevard. Sa labas to ng gusali ng Senado dyan sa Pasay City o Pasay City na ngayong Webes. At sa unang impormasyon ng pulisya, tinataya pong nasa 60 years old yung biktima. Pinaniniwala ang isang scavenger na madalas sumanong natutulog sa nasabing lugar. Inaalam pa ng autoridad ang sanhin ng kanyang pagkamatay at kung may naganap din na foul play sa insidente. Patuloy po ang investigasyon ng pulisya habang tinutukoy pa ang pagkakilanlan ng nasawi.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabayan niyo po napapahinggan sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 107.1 Tagum City, at sa XFM 99.1 Mati City.
2: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa Iloilo, halos araw-araw na pag-brownout ipinapatupad dyan sa syudad at probinsya ng Iloilo dahil po sa tinatawag nilang manual load dropping. Kakulangan sa supply ng kuryente nga ang tinuturong dahilan. Katropa natin sa balita, Era Espinosa na XFM Iloilo.
6: Halos araw-araw na ang ginagawang manual load dropping ng mga power distribution utilities sa syudad at probinsya ng Iloilo na nagriresulta ng malawakan at mahabang brownout. Ito ang kasunod ng 3 buwan na ring halos araw-araw na pag-release ng grid alerts sa Visayas ng National Grid Corporation of the Philippines ayon kay Mr. Regan Alcantara ng NGCP. Ipinahayag ni Alcantara na ito'y dahil sa ang mga malalaking planta sa Visayas ang nagpasa sa ilalim sa unscheduled shutdown, dinagdagan pa ng mga base load power plants kung saan sa 500 hanggang 700 megawatts araw-araw ang deficit sa supply ng kuryente sa Visayas grid. Hindi sapat ang pinuproduce na kuryente ng mga planta sa Visayas sa pag-supply at ang tanging inaasahang tulong lamang ay ang excess mula sa Luzon at Mindanao. Ngunit nakaraang araw nang hindi nakakuha ng karagdagang supply sa Mindanao ang Visayas grid dahil ipinasa ilalim umano sa preventive maintenance ang mga malalaking planta sa lugar at hindi naging sapat ang nakuhang karagdagang supply sa Luzon. Dahil dito, tinatayang nasa 4 oras ang na-experyensyang brownout ng mga residente ng syudad kasunod ng manual load dropping ng Moore Electric and Power Corporation. Dagdag ni Alcantara na hindi lang diferensya sa kapasidad ng submarine cables sa pag-transmit ng kuryente mula Luzon ang kanilang hinaharap na problema, kundi ang overall energy approach. Samantala, hindi rin makapagbigay ng sapat ng supply ng kuryente sa panayang 2 power plants sa Iloilo dahil kinukonsider din ang siguridad ng buong Visayas grid. Nananawagan sa ngayon ang mga residente sa syudad at probinsya na agad solusyonan ng NGCP ang nasabing problema. Napagalamang kahapon at ngayong araw ay pinasa ilalim sa yellow at red alert status ang Visayas Grid. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
1: Surcharge na sinisingil ng Palawan Electric Cooperative sa mga hindi on-time magbayad, walang malinaw na legal basis ayon sa City Council ng Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
7: Walang maipakitang malinaw na legal na batayan ng Palawan Electric Cooperative o Paleco para sa 5% surcharge na sinisingil sa residential at commercial consumer na late magbayad ng kanilang kuryente. Ito ang lumutang sa pagdinig ng Committee on Energy na sangguni ang panlungsod matapos na humingi ang Paleco ng suporta sa renewal ng kanilang franchise. Ayon kay Konsyal Jerry Abad, hindi sapat na dahilan ng paliwanag ng Paleco na matagal nang umiiral ang pulisiya at minana lamang ito ng kasalukuyang namumuno. Mabigat na usapin ito ngayon sa Palawan dahil patapos na ang taon ng operasyon ng Paleco sa umiiral nilang franchise at kailangan nila itong i-renew para may pagpatuloy ang pagsusupply ng kuryente sa buong lalawigan. Pero ang mga consumer, nais munang humingi ng paliwanag sa Paleco kung saan napupunta ang milyong halaga na nasisingil ng kooperatiba mula sa 5% surcharge sa kabila na wala naman pala itong legal na basihan. Samantala, sinabi ng Paleco na maglalabas na lamang ito ng isang pahayag kaugnay na mga isyong inilahad sa City Council. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Dalawang pekeng pulis naman, mga katropa, arestado matapos sumanong magtangkang magtanim ng droga sa call center agent. Katropa natin sa Balita, Almi Mata, XFM Cebu.
8: Arestado ang dalawang lalaki na umano'y nagpanggap ng mga pulis sa tatangkang idawit sa illegal na droga ang isang BPO worker sa Colon Street, Cebu City noong Agosto 11. Ayon sa biktima, sinundan siya ng isa sa mga suspeka bago siya nilapitan at sinakal ng isa pang lalaki na nagpakilalang pulis at umano'ng nag-akusa sa kanya na may dalang dalawang sachet ng shabu. Kinumpirma kahapon ni CCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol na hindi mga pulis ang dalawang lalaki. Una nang pinalaya ang mga suspeka matapos humingi ng tawad at naming mistaken identity ang nangyari. Ngunit, naaresto rin sila sa hiwalay na Uplan Bulabog Operation sa Cebu City PR area. Isa umano sa kanila ang nahulihan ng illegal na droga habang isa naman ay may dalang illegal na baril. Nasa kusodiyan na ng Police Station 3 ang dalawang suspek habang patuloy ang investigasyon sa umano'y pagpapanggap nila bilang mga pulis. Mga katrupa, ugali ng pag-inom ng Santon na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: Bagong Commanding General ng Philippine Army, Tubong Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
9: Nagpamahalang panlalawigan ng Isabela ang tagumpay ni Lieutenant General Donald Maliano Gumeran na siyang bagong itinalaga para maging pinuno ng Philippine Army na nagmula sa Kapagan Isabela. Nagpaabot ng pagbati sa bagong commander si Governor Dito Albano at Vice Governor Kiko D na anilay pride of Isabela kasunod ng opisyal na pagkakatalaga nito bilang 68 Commanding General ng Philippine Army. Ginanap ang paggawad ng pwesto kay Lieutenant Gumeran sa Fort Andres Bonifacio sa Taguig City noong August 11, 2026 at pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinalitan ni General Gumeran si General Antonio Navarrete na kamakailan ay itinalaga bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Nagtapos sa Philippine Military Academy Tanglaw Diwa Class of 1992 at sa U.S. Army War College ang bagong pinuno ng Philippine Army na siyang mangunguna sa mga militar. Namuno rin si General Gumeran sa Western Mindanao Command 6th Infantry Division at 602nd Infantry Brigade kabilang ang pagiging leader ng 7th Infantry Battalion, 38th Infantry Battalion at 6th Infantry Division Training School. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: XFM News Nationwide. Weather Update.
0: Tropang Brian, patuloy na binabantayan ang ating pag-asa si Tropical Storm Nangka sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ang layo 2,580 km east-northeast ng extreme northern Luzon at inasang papalayo ang bagyo, wala pong direktang epekto sa bansa.
1: Katropang Buddy, patuloy pa rin nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng Luzon, partikular sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Ilocos Region, Carr, Cagayan Valley, Calabar Zone, Mimaropa at nalalabing bahagi ng Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique at Capiz.
0: Nagbabala rin mga katropang pag-asa sa possibility po ng pagbaha, paghupa rin ng lupa sa mga lugar na maaranas ng atamtaman hanggang malakas na pag-ulan.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.42 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang alas 6.20 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International, ihatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold, mga katropa. Inihayag ni US President Donald Trump na magbibitiw na sa pwesto sa White House o si White House Press Secretary Karoline Leavitt sa katapusan ng buwan na Agosto para bigyang prioridad ang kanyang pamilya. Ayon kay Trump, mananatili si Karoline bilang isa sa kanyang pauneng outside advisors at magiging mahalagang tinig ng Republican Party. Sa kanyang pahayag, sinabi naman Leavitt na nais siyang mas mabigyan daw ng oras ang kanyang dalawang anak matapos mapagtanto na hindi niya maibibigay ang buong atensyon na kailangan ng kanyang pamilya habang ginagampanan ang pagiging press secretary sa US. Si Leavitt ay 28-year-old, ang pinakabatang naging White House press secretary sa kasaysayan ng Estados Unidos at nakilala bilang isa sa pinakamatibay na tagapagtanggol ng administrasyong Trump sa harap po ng media.
2: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay tatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Muling magsasama sa isang pelikula sina Joshua Garcia at Julia Barreto matapos kumpirmahin ng Star Cinema ang kanilang pagbibidahan na Always Yours, Never Mine. Inilabas ng Star Cinema ang screen test ng dalawa kasabay ng pag-anunsyo ng proyekto na ide-direct ni Cathy Garcia Sampana at mapapanood sa mga sinihan simula sa September 30. Ito ang muling pagtatambala ng Josh Lia kasunod ng kanilang pelikulang Unhappy For You noong 2024 at dagdag sa serye ng kanilang mga tagumpay na mga proyekto sa pelikula. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports atin sa atin katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, pwede nyo pong subukan. Tatlong gintong medalya ang naiuwi ni Albert Ian de los Santos para sa Team Philippines matapos mangibabaw sa Junior Men's 70 kg Division ng Asian Youth and Junior Weightlifting Championship sa Tashkent, Uzbekistan. Bukod po sa gold medals, nagtala rin ang 20-year-old na weightlifter ng bagong Junior Asian at world record sa clean and jerk at total lift matapos magbuhat ng kabuang 321 kilos. Patuloy naman umaani ng pagbati si De Los Santos matapos ang kanyang tagumpay sa lalo pang nagpatibay sa kampanya ng Team Philippines sa kompetisyon.
2: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
1: Sa ating balitang ekstra, mga katropa, sundalong taga Pagadian nasawi sa inkwentro sa Cotabato. XFM dumalaw at tumulong sa pamilya. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
11: Nakahimlay na ang labi ng isang sundalong tubong Pagadian City na nasawi sa isang inkwentro sa bulubudoking bahagi ng Alameda, Cotabato Province. Kinilala ang nasawing sundalo na si Corporal Aldrin Rondina na residente ng Barangay Banali, Pagadian City. Bilang pakikiramay at suporta sa naiwang pamilya, personal na pinamahagi ng XFM Pagadian ng pinansyal na tulong na nagkalap para sa pamilyang Rondina. Ang ayuda ay nagmula sa grupo ng mga tricycle drivers na sama-samang nagambagan kasama na ang ilang tagapakinig ng XFM upang makatulong sa pamilya sa gitna ng kanilang pagdalamhati, lalo pang naging mabigat ang sinabi malapit ng pamilyang Rondina matapos makumpirmang pumanaw din sa ospital ang kanilang dalawang buwang gulang na anak na babae dahil sa karamdaman. Nagpabot naman ng taus-pusong pakikiramay ang buong tropa ng XFM Pagadian sa pamilya Rondina. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayong Webes, katropa ng pananghalian, August 13, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat. Mabuhay,
1: exciting Pilipinas. Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

Narito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide. Nationwide.

0: At malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santum Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Doc Remilito Oy. At sa ngalan po ni Doc Algy Bakla, na sa ating po mga kapartner dito sa ating po programa. Ito po yung liko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Magsasabi po ng live dito sa atin pong talakayan. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, magandang araw po.
1: Isang maulan na tanghali po sa ating lahat, mga ka-wellness, mga ka-tropa. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Kaya dito po sa Luzon, na kung kayo po ay kasama sa mga inuulan, ay ingat-ingat po palagi at palakasin po ang ating immune system. At talking about immune system, yan po ang ating tatalakayin sa araw na ito, kung paano ito mapapalakas. At meron palang iisang pagkain na kung saan ay nagsa-shutdown sa atin pong immune system, yan po ang ating pag-uusapan maya-maya lamang dito po sa ating programang The Secrets of Health.
0: Sama po kami ni Doc Ron dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang iyong mga katanungan, mga ka-wellness, ha? Pwede nga text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Syempre, tayo po napapakinggan sa ating pong mga XFM stations and Solid FM. Ganun rin sa ibang mga stations na naka-hook up dito sa ating pong programa, ha? At live din po tayo napapanood sa ating pong Facebook live stream. Sa ating Facebook page, ha? I-search po, i-follow and i-share ang ating pong Facebook page, mga ka-wellness, ha? I-search nyo, Yes to Health Inc. or Yes to Health INC. Yan. At i-share nyo po para ma-inform din ang inyo po mga kapamilya, mga mahal sa buhay po ninyo about our programs and of course, dun sa ating pong mga produkto. Ayan, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong Facebook page, mga ka-wellness, ha? At kung kayo ay nanonood na ngayon sa ating pong live streaming, may handog na regalo po sa inyo ang Yes to Health, ha? Paano po, mga kamtan, ang ating pong pag-giveaways, i-share nyo lang po ang ating live streaming. I-comment po dyan ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Mamaya po, ipipili tayo ng mga maswerteng mababahagian natin, mareregaluhan natin ng Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Okay? Sa mga nais pong sumubukan ng ating mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili ito sa ating mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, at sa lahat ng mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto, ha? Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makaiwas sa mga fake, makaiwas sa mga counterfeit, mga ka-wellness, okay? Pwede rin mabili, ha, ang ating pong Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. Ayan. At ganoon din sa ating pong official Shopee page. O, i-search lang Yes to Health 2011.
1: And of course, ang ating mga Yes to Health products ay pwede ding mabibili sa ating mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness.

0: Bisitahin lamang po ating mga Yes Health Clinic sapagkat kapag dyan po kayo bibili ay meron po tayong discount lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin lamang po ninyo ang inyong senior citizen's ID para po kayo maka-avail ng ating special discounts. And of course, kapag kayo ay bibisita, meron po tayong libreng consultation sa atin pong lahat ng mga clinics nationwide po, mga ka-wellness. At pwede po pa kayong magpakonsulta at para mabigyan din kayo ng mga dietary guidelines at kung anong dapat ninyong gawin para ma-address ang inyong karamdaman. Liban pa dyan, mga ka-wellness, ang atin pong Yes to Health Clinics ay may merong mga unique services na kung saan hindi po ninyo matatagpuan sa iba pong mga tinatawag natin mga wellness center. At ito ay yung tinatawag natin na cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, biozapper therapy at terahertz therapy na yan po ay pwede pong ibigay po namin sa inyo na kung saan ay kailangan para mas mabilis na gumaling po kayo sa inyong mga karamdaman.
1: Ayun, no? Kaya sa mga ka-wellness natin dyan, ha, na gustong masubukan ang mga services na ino-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo po ang ating mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Kumpletuhin ang ating lahat.

0: na vitamin C. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santhone Vitamin C. Ang katawan po natin sa pagpapalakas at pagpapatibay ng atin pong resistensya, lalo-lalo na ng atin pong immune system. At yan nga ang atin pong pag-uusapan dito sa atin pong talakayan. It's all about immune system. Ano ba ang atin pong immune system? Alam niyo ba mga ka-wellness kung saan nakalocate ang immune system po ninyo? Ayan. Marami Doc Ron, hindi nila hindi nila specifically matukoy kung ano yung immune system or sa ang part yung immune system, ano? Mm-hmm. So alam niyo ba na ang immune system natin, isa sa pinakamalaking parte ng atin pong immune organ sa ating pangangatawan, kaya ang atin pong gastrointestinal tract. Mm-hmm. O yung atin pong ating bituka, maliit at malaking bituka, ay yan yung pinakamalaki na organ sa atin pong immune system. Mm-hmm. Ha? Pero kung titingnan mo specifically yung organ, pangalawa na pinakamalaking organ is our spleen. Mm-hmm. Kasi yan, dyan yung kumbaga parang school ng atin pong immune system. Dyan sila hinuhubog. Dyan po sila binibigyan ng mga impormasyon kung ano yung mga kalaban.
2: Training ground
1: nila. Mm-hmm. Ayan. Eskwelahan nila para malaman nila sino yung mga kakampi o sino yung mga kalaban sa atin pong pangangatawan. At yung skin naman natin, yan yung pinakamalaking barrier naman ng atin pong immune system, ano? So ang immune system natin is a complex complex network, ano, na may binubuo yan siya ng mga cellular, mga tissues, organs in our body at iba't iba pa, ano, mga proteins. Uh-huh. Mahalagang trabaho ng mga proteins para sa atin pong immune system. Ang main part ng ating immune system, mga ka-wellness, una-una yung mga white blood cells natin, o yan yung literal na sundalo ng atin pong pangangatawan. Meron tayong mga antibodies, mga lymphatic systems natin, ano, kasama na dyan yung daluyan ng mga lymph fluid kung saan doon i-wash out, ano, kumbaga yun yung drainage system ng immune system po natin. Meron tayong spleen, thymus, at saka yung atin buong bone marrow na kung saan doon naman napoproduce ang karamihan ng mga cellular sa atin pong pangangatawan. Kasama na doon yung mga white blood cells and other cells sa katawan natin. Doc Ron, tell us more about the functions ng mga nabanggit natin ito na mga parte ng atin pong immune system.
2: Okay, meron tatlong bahagi, partner, yung yung immune system natin. Yung first line of defense, yung second line of defense, at yung pangatlo, yung memory for the future defense. Mm-hmm. So, titingnan natin, napaka-complex. As you have said, napaka-complex. Isa sa first line of defense ng ating katawan is itong ating balat. Mm-hmm. Acts as a shield, and underneath doon sa ating balat, nandun nakatry yung mga immune cells po natin. Also, yung ating luha, kasali yan, protective shield yan ng ating katawan. Kasi itong mata natin, entrance yan open area yan. Uh-oh. Kaya pagpapasok, alam naman natin, ang lahat ng mga ang mga bacteria, viruses, nasa hangin yan. Pagpapasok yan sa ating katawan. So, ang ating luha or tears natin, part ng line of defense. Mm-hmm. Mucus, kaya mapapansin ninyo, kapag nakainom o nakakain tayo ng mga bagay in which is hindi maganda para sa ating katawan, ang ating lining ng ating mga internal sa pag intake ng mga pagkain, including sa ating ilong is nagpo-produce ng mucus para matrap doon yung mga bacteria. And also stomach acid. Mm-hmm. And supposedly dapat yung stomach natin hindi ginagawang alkaline yan. Mm-hmm. Should be as acidic as possible. Mm-hmm. Kasi doon pinapatay yung mga viruses doon sa mga kinakain natin. And also para hindi makapasok yung mga germs sa ating loob. Meron ding general patrol, tinatawag natin scavenger cells, tinatawag doon phagocytes, na kung saan yan po ang nagta-travel doon sa ating dugo, sa mga tissues, at dinidestroy niya ang mga foreign invader kung ano niya makita doon. And also, alam niyo ba na ang inflammation sa ating katawan, isa po yan na tinatawag natin parte ng trabaho ng immune system natin.
1: Response
2: ng immune system. Kailangan lang hindi siya palagi. Kung yung acute inflammation, let's say for example, yung nasugat kayo, mm-hmm. bakit kailangan mag-inflame? Mm-hmm. Bakit kailangan niyang uminit? Mm-hmm. Ang heat kasi isa sa way kung saan pagpuksa mm-hmm. ng mga mikrobyo. So inflammation. Second line of defense naman natin is yung tinatawag natin na adaptive immunity. Mm-hmm. Sa adaptive immunity, meron tinatawag na targeted intelligence. Yung mga dendritic cells ay yung mga germs ay kanyang kinukuha in antigens at dinadala niya doon sa lymph nodes. Mm-hmm. Pagdala doon sa lymph nodes, itong mga lymphatic system naman magpapadala ng specific na mga antigens mm-hmm. para patayin. Kumbaga inililid niya doon mm-hmm. sa ano doon sa tinatawag natin na pag area kung saan papupuksain yung mm-hmm. mga foreign invaders. That is why our lymphatic system, mapapansin niyo pag merong ano, pag merong tinatawag na sugat mm-hmm. kung saang parte, mm-hmm. merong bubukol.
1: Tama
2: bubukol
1: daw,
2: yung ano, yung
1: kulani.
2: Yeah, nagkakaroon ng kulani. Mm-hmm. At yun ay parte ng ano, parte ng pagpupuksa ng mga mm-hmm. mikrobyo kapag ka mayroong infection. Mm-hmm. And also mapapansin din natin, alam nyo ba na yung ano, yung ating tonsil glands is part yan ng lymphatic system mm-hmm. natin. And that is why it is wrong na kapag ka palagi kayong may tonsillitis, mm-hmm. ang ginagawa ng iba pag may pera eh kaya naman gawin, ipa-opera patanggal yung mm-hmm. ano, tonsil glands which is part ng protective kumbaga part ng immune system ng mm-hmm. ating katawan. So pag nanggal mo yon, that weakens your immune system. Also, weapon makers, yung mm-hmm. mga T-cells natin, at pinapatay niya mga cells that are already infected ng tinatawag po natin na mga viruses and bacteria. Lock and key, parang mm-hmm. target lock dun sa mga naglalaro ng ano, no, ng mga war games, mm-hmm. na kung saan hahanapin niya yung ano, yung kumbaga yung pathogens na kung saan foreign sa ating katawan at mamarkahan niya yon mm-hmm. at pagmarka niya yon yung ano naman yung mga ibang part ng mm-hmm. Immune cells natin yun yung pupunta agad doon para puksain mm-hmm. yon kasi namarkahan na. Uh-oh. Also memory for the future, ito yung ginagamit kung minsan yung logic ng tinatawag natin vaccination. Kasi doon is ang ating katawan is nagkakaroon ng memory cells mm-hmm. na kapag natapos niya ng patay yung mga ano na yun, yung mga bakterya na yun, mm-hmm. may natitira dun sa mga cells na yun. Oo. Na kapag kababalik na yun, mm-hmm. alam niya na mm-hmm. I am the one dapat na pumuksa nito because mm-hmm. nakita ko nito siya dating nandito na.
1: Oo.
2: And also yung tinatawag natin na fast reaction ng ating katawan. The same germs try to infect sa ating katawan, babalik na at mm-hmm. mag-take action na agad. So that is how wonderful nagtatrabaho ang ating immune system, mga ka-wellness.
1: Kumbaga na kailangan ng ano dito, teamwork.
2: Yeah.
1: Oo, kinakailangan yes. ng teamwork ng since malawak yung sangay mm-hmm. ng immune system natin, dapat ay nagkakaisa sila, Doc Ron. Mm-hmm. Ano? At pag naging maayos yung functions ng ating pong immune system o yung bawat parte ng immune system natin, magagawa nila ng maayos yung mm-hmm. trabaho nila, which is ingatan yung ating pong kalusugan. Ngunit, meron tayong problema na laging naririnig, Doc Ron, ano? Mm-hmm. When in terms to our immune system, yung tinatawag na autoimmune disease uh-huh. kung tawagin, ano? At marami ng mga ka-wellness natin ang nakakaranas uh-huh. ng ganito pong mga problema. Isa na dyan, yung isa sa mga karamdaman ng kilalang-kilala na ano, na personalidad si Mrs. Chris Aquino uh-huh. ano? Na meron siyang isang klase ng autoimmune disorders at napakahirap ang problema ng autoimmune disorders. Uh-huh. Ayon nga sa mga articles, isa sa mga challenges uh-huh. na problema na kinakaharap ng World Health Organization, itong mga problema ng autoimmune disorders. Uh-huh. Ano ba yung mga common problema, Doc Ron, sa ganito pong karamdaman?
2: Ang autoimmune disorder, parang insurgency yan sa isang mm-hmm. government ano, mm-hmm. na kung saan is its own citizen is killing each other. Mm-hmm. And supposedly, dapat magkakampi sila. At yung mga foreign invaders, mm-hmm. yung kalaban nila. But then, ang problema is nalilito yung immune mm-hmm. system natin. Ang klase ng mga immune system mm-hmm. is yung autoimmune disease I mean is itong tinatawag natin rheumatoid arthritis in which is the immune system is attacking the joints ng ating katawan. Meron ding tinatawag na lupus. Inflammation na it targets joints, skin, and also ang pinaka-worst kapag ka doon nakatarget sa kidney. Kaya mapapansin mo yung mga may lupus na mamaga yung katawan, nagkakaroon ng edema, and of course ito halos lahat ng katawan mo masakit. And also yung humihina yung tinatawag immune system is attacking the kidney, and also that by attacking the kidney it loses the power of immune system sa some other parts nito. Type 1 diabetes kung saan is ina-attacking ng immune system yung beta cells ng ating pancreas, and that is why hindi makaproduce ng tinatawag natin ng insulin kasi doon na tinatrabaho yung insulin, production ng insulin. Kaya ang tawag dyan is insulin dependent type of diabetes. Yung Hashimoto thyroiditis, yung tinatawag natin Graves disease. Tinawag yung Graves disease kasi kapag ka hindi talaga ano, grave talaga, ang tatakbuhan. Also yung celiac disease, hindi masyadong common dito sa Southeast Asia, but more common doon sa Western world is kasi malakas sila yung pagkain ng mga tinapay. And kung titingnan natin, hindi naman yung tinapay ang problema, is yung tinatawag natin na pagkakaroon, later na kasi lumabas yan, nung nagkaroon ng genetically modified na wheat. O nagkaroon ng celiac disease, o tinatawag natin na leaky gut syndrome. Sa leaky gut syndrome. Ito namang tinatawag natin na overreactive responses ng allergy sa ating katawan, katulad ng allergic rhinitis, asthma, eczema, or dermatitis, yan is parte din ng problema sa immune system. Nag-o-overreact. Supposedly, hindi pa naman dapat nag-o-overreact yung ating katawan. Na yung OA. At nangyayari is nagkakaroon ng inflammation pag asthma, pag doon sa baga nahihirapang huminga. Sa skin naman, doon eczema, allergic rhinitis, or hay fever na nagkakaroon ng problema sa paghinga. So these are the problems ng overreactive. Meron din naman underreactive. O yung tinatawag natin deficient or weakened immune system. Primary na immunodeficiencies rarely na mga inherited doon sa pagkabata na mahina talaga ang immune system. Meron din naman na acquired immunodeficiencies katulad ng HIV at AIDS na kung saan is talagang wala ng kapangyarihan or nasi-shutdown ang kanyang ating katawan ng dahil po doon sa tinatawag natin na mga viruses. And mula nakukuha yan sa mga medical treatments, also doon sa tinatawag natin sexual interaction sa iba, and also doon sa tinatawag natin mga animals also nakukuha din yung tinatawag na AIDS.
1: Yan mga ka-wellness, ha? Napakarami ng ng problema, Doc Ron, ang pwede maranasan once na tayo po ay makaranas ng autoimmune disorders. Kumbaga nawawala na sa sabi ni Doc Algin, nawawala sa wisyo.
2: Yes.
1: Yung immune system natin. Yung talino ng immune system natin, how to react dun sa mga kalaban, or yung mga may tawag dyan, yung mga non-harmful na baguhan sa atin pong pangangatawan. Usually tinatawag nila ng mga allergens kung tawagin. Nag-create ng samo-saring problema sa ating mga pangangatawan. Yung iba, mild lang yung effect, pero iba naman mas matindi, mas malala. So ngayon alam na natin mga ka-wellness ang iba't ibang klase ng mga karamdaman kung saan konektado sa atin pong immune system. Atin naman pag-uusapan mga ka-wellness kung ano yung mga pwede nating gawin para makaiwas sa ganito pong problema, at kung ano yung mga pagkain at ano yung nutrisyon na makakatulong para maisaayos ang atin pong immune response. Mamaya po yan mga ka-wellness pag-uusapan natin. Kaya tutok lang dahil magbabalik ang programang
0: The Secret of Health. The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa pinatang
2: The secret of health.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, text lamang yan sa atin pong numero. Ato po ang text line 0969-6096-545. Pag-usapan po natin mga ka-wellness, ano, itong mga posible na mga dahilan kung bakit nakakaranas tayo ng problema sa ating immune system. Doc Ron, malaki ba ang kinalaman ng mga pagkain?
2: Uh-huh.
1: Ayan, malaki ba ang kinalaman ng mga inumin o kung ano man yung pinapasok natin sa ating pangatawan para magkaroon ng problema sa response yung ating pong immune system?
2: Well, kung titingnan natin, ito palagi natin kinukonsume. And kalimitan is unknowingly na ito pala sa matagal na panahon ay sumisira or nagpapahina sa ating immune system. Kasi very rarely yung tinatawag natin na immunodeficiencies. Most likely palagi yung ano, yung tinatawag natin na autoimmune disease at saka yung tinatawag natin na active yung immune system. And kalimitan, ngayon mas dumadami yung immunodeficiencies o naapektuhan yung immune system, humihina siya nang dahil dito sa consumption ng mga pagkain na ito. First na pinaka-culprit na kung saan ay nagpapahina sa ating immune system is itong tinatawag natin added sugars. Ano ba yung mga added sugars? Ito kalimitan, mahilig pa naman na ito. Maraming mahilig sa ito. So, makikita natin yan sa mga soft drinks, candies, mga baked goods, at ang mga bagay na ito is temporarily shutting down our immune system. Alam nyo ba mga ka-wellness na consuming a high amount of refined sugar, pag sinabi natin refined sugar, even yung ano, even yung tinatawag natin na table sugar natin is also considered as refined sugar. Consuming refined sugar 75 to 100 grams can suppress our immune system, specifically yung ating white blood cell, at nag-e-epekto yan within 30 minutes of ingestion. So by the time you take that sugar, nagsusuppress or humihina yung ating immune system. And also, this temporarily reduction in immune function typically lumalagpas hanggang 5 to 12 hours.
1: Ganun katagal.
2: Hamakin mo yan, 5 to 12 hours. That means you make yourself vulnerable for infection during at the window of 5 to 12 hours kapag ka nakakonsume tayo na tinatawag natin na ano, ng refined sugar, 75 to 100 grams.
1: Eh, napakaunti lang yan.
2: Napakakaunti. Kaya, yung mapapansin ninyo yung mga bata. Ito palagi sinasabi, mga pasyente, dinadala yung anak ko, palaging may sipon, palaging may ubo. Tapos, makikita ko, tinatanong ko, pinakauna ko talagang tinatanong, pinapakain nyo ba ng candy? Pinapakain nyo ba ng mga, ano, yung mga cookies or mga biscuits?
1: Biscuit.
2: Pag sinabing ganun, sabi ko, yan, isa sa mga ano yan, isa sa mga culprit. Kaya pagka ang anak po ninyo ay sipunin, uhugin, tapos kung minsan may naririnig ka na parang pusa na tunog-tunog, kawawa yung bata, no? And simply because hindi aware yung marami sa mga kababayan natin na ito pala mga pagkain na ito ay nagkukos ng paghina ng ating immune system. Also yung refined grains, white bread, white rice, kasali ang white rice, kasi yung ano, yung pagtaas din ng blood sugar level. Kaya nga yung ano, yung tinatawag natin yung mga mataas ang blood sugar level, yung mga diabetic. Kaya mapapansin ninyo, may type 2 diabetes, pag nasugat, mahina yung
1: tagal,
2: ano.
1: Gumaling.
2: Mahina, gumaling. Ang tagal gumaling, tapos mabilis yung, ang inflammation sobrang tagal. Kasi nga, ano, mahina ang immune system. And also yung mahilig sa mga, ano, sa mga fried and fast foods, processed meats, bacon, hot dogs, mga sausages na yan. Kasi doon sa mga chemical preservatives, lalong-lalo na mataas sa sodium and also high levels ng ano, ng tinatawag natin nitrates na pro-inflammation, and also itong excess alcohol. Bakit kaya yung alcohol ay nakakaano, nakaka-disrupt ng ating immune system? As we have mentioned, 70 to 80% ng immune system natin nasa intestinal tract natin. Ano ang nadadamage doon sa intestinal tract natin? Yung mga ano natin, yung mga good bacteria. So kapag yung good bacteria that produces also ano yan, parte ng immune system natin yan. So kapag namatay yun, and also nagkaroon ng tinatawag natin ng breakdown ng ano, ng pagkasira ng lining, at pumapasok na yung mga bad bacteria and waste products doon sa ano, sa Peyer's patches, yung ano, yung layer kasi ng ano natin, yung bituka natin, meron yung Peyer's patches, na yung Peyer's patches na yun, doon niya sinasala yung mga ano, hindi dapat pumasok sa sa bloodstream natin. And that is the reason why humihina ang ating immune system kapag kayan ang mga klaseng pagkain na palagi nating kinakain, mga ka-wellness.
1: Nako, ha? Biruin niyo yan, ha? 100 grams, 75 to 100 grams ng sugar. Well, kung table sugar ang babasihan mo, medyo marami rin na rin yun.
2: Yes.
1: Ang problema, pagka yung mga processed foods na kung saan iba yung sugar na ginamit nila, mas matindi yun.
2: Ultra processed, lalong-lalo na pagka yung ano, yung high fructose corn syrup.
1: Mas matindi yun. Ilang oras kaya yun na mabubuksan, kumbaga magiging vulnerable. Yung system mo or yung pangangatawan mo sa iba't ibang mga pathogens na pwedeng pumasok sa iyong pangangatawan, no? Pero amen, eh kung araw-araw, ganun ang mangyayari, Doc Ron. Sabihin na nga lang natin, kahit 30 minutes lang,
2: yes,
1: na open yung ano mo, open yung katawan mo at sa mga ano, mga pathogens, bacteria or viral infections, napakadelikado na nun.
2: Yes.
1: Ano, maliban na lang siguro kung isolated ka. Kung wala kang nakakasalamuhan ng mga tao.
2: Maigi na lang nung ginawa ng Diyos yung katawan natin, merong tinatawag na ano, no, merong tagasalo. So, yung ano, yung white blood cells natin na siya shutdown, merong pa rin parte na tagasalo. Pero kapag kapalaging vulnerable yung katawan, para lang may giyera ba, tapos binuksan mo yung gate ng ano mo, ng palasyo mo, tapos nandiyan na sa gate yung mga kalaban mo, so you will certainly be defeated. Yes. And that is the reason why sinasabi ko palagi sa mga pasyente, kapag lalo-lalo yung mga anak, mga sakitin, ubuhin, gin din sa mga magulang, number one talaga yan, asukal. Asukal. Kapag lalo-lalo na dun sa mahilig sa mga candies and soda drinks, na po, mga ka-wellness.
1: Napakatindi ng effect, no?
2: Yes, lalong-lalo na. Meron din, ito ugali ng mga ano, mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga lalaki. Energy drink. Kahit walang ginagawa, nag-e-energy drink. May ginagawa man kayo o walang ginagawa, energy drink is very destructive talaga sa ating kalusugan.
1: Oo, napakatindi ng epekto niyan, mga ka-wellness. Ano? Kaya kung ganun ang nagiging habit natin, malakas tayong umino ng mga sugary drinks, ano, tapos palakain pa tayo ng masyadong mga tamis ng mga pagkain, ay no wonder na marami sa ating po mga kababayan, ano, mga ka-wellness natin, ang nakakaranas ng mga immune disorders or iba't ibang karamdaman sa paghina ng ating pong immune system. Even cancer, cancer cells,
2: yes,
1: it feeds on sugar. Mga ka-wellness, ano, kumbaga ano nila yan, yan yung nakakapagpalakas sa kanila. Every time na nagpapapasok tayo ng mga sugary food sa ating pangangatawan, we feed up those cancer cells at mas pinapalakas natin sila. Sa kabilang parte naman, humihina. Yung dapat sana, yun na yun yung pinapalakas natin. Okay, so mga kababayan natin, ha, iwasan natin. Hindi man totally talaga alisin natin yung sugar sa atin pong pangangatawan, pero i-regulate natin yung paggamit ng asukal. At lalong-lalo na doon sa mga produkto na meron pong mga processed sugar.
2: Ultra-processed
1: sugar. Kasi ganun nga yung epekto nun sa atin pong pangangatawan. Kaya ngayon ba, Dok, meron tayong mga pasyente na na-handle. Isang taon, hindi nawawala yung ubo. Isang taon, nandyan yung ano, yung sipon, ubo sa kanyang pangangatawan. Because of those foods or drinks na naiwapasok sa pangangatawan natin. Instead na kumain tayo ng mga ganung mga pagkain or magpapasok tayo sa ating pangangatawan ng mga highly sugared products, punan na lang natin yung katawan natin ng mga nutritious na mga sources ng mga pagkain or inumin na makapagpalakas or makapag-build up sa atin pong immune system. Number one dyan, Doc Ron, is yung protein, ha? Ang protein po ay napakahalaga sa pag-build up ng malakas na immune system. Dahil yung protein, it builds immune cell structures at saka yung mga signaling protein sa pangangatawan natin. Ano? So marami namang sources ng protein, mga lean meat, pwede naman yan siya kung hindi kayo vegetarian. Pero regulate lang din talaga kasi mm-hmm. meron mga
2: mass produce na mga ano, mass produce na mga meat lalo na yung ano, yung chicken. Mm-hmm. As we have discussed kahapon. Yung ano, yung antibiotic uh-huh. resistance ano, ay objectionable. Mm-hmm. Pero yung ano, yung native na manok, walang mm-hmm. problema po. Yeah. Hindi po kayo makakain native na manok. Uh-huh. Yung baka pag dito, pag galing sa Batangas yan, mm-hmm. hindi pa naman feeds pinapakain uh-huh. yan.
1: Yeah.
2: Pero pagka imported na mga baka, mm-hmm. imported na mga baboy, nako po, ay kailangan mayroon pong iwasan po ninyo. Uh-huh. Pero sa baboy, kay imported at saka hindi imported, talagang I would say na hindi talaga
1: hindi
2: kasi pagkain uh-huh. para sa atin yung karne ng baboy.
1: Gusto nyo na mas high quality, pero itong mas absorbable sa ating pangatawan mm-hmm. ay plant-based protein.
2: Yes.
1: Mga kababayan, ha? Parang yung plant-based protein from vegetables, mga seeds,
2: mm-hmm.
1: yung soy products.
2: Yes. Yan,
1: mayaman po yan sa proteins, mga kaibigan. Ha? Vitamin A also ay napakaganda para sa pagpapalakas ng ating pong immune system. Dahil unang-una, pinapalakas ng vitamin A yung ating pong skin area. Mm-hmm. Ano? Since yan yung barrier mm-hmm. ng ating pong pangatawan. So, kung maganda yung barrier ng ano natin, katawan natin, kumbaga yan yung unang ano eh, yung yan yung unang sasangga
2: uh-huh.
1: doon sa pag-atake ng mga kalaban sa ating pangangatawan. So kung matibay na yon, eh hindi hirap yung mga sundalo na katawan mo to defend
2: mm-hmm.
1: Ang atin pong pangangatawan, ha. And also vitamin C, no doubt about it, kinakailangan yes. talaga natin ng vitamin C kasi loob at labas ng pangangatawan ay pinoprotektahan po ng vitamin C po na ito. Vitamin D also and zinc
2: mm-hmm.
1: ayan na nadidiscuss na rin natin to sa ating mga programa kung gaano kahalaga ang vitamin D sa pagproteksyon sa atin pong immune system, sa mga parte ng immune system natin, sa mga T cells natin, mga B lymphocytes
2: mm-hmm.
1: at iba't iba pang parte ng atin pong immune system or mga immune organs, ha. And of course, ito Doc Ron, isa sa pinakamahalaga pero nasa set aside
2: mm-hmm.
1: na kinakailangan ng katawan natin, yung fiber.
2: Fiber, yes.
1: Since magkita natin kanina na ang isa sa pinakamalaking organs ng atin pong immune system is ang ating gastrointestinal
2: mm-hmm.
1: tract, mga kaibigan. Once na tayo ay kumakain ng mga pagkain na mayaman sa fiber, mapapanatili nating healthy
2: mm-hmm.
1: yung atin pong gastrointestinal tract. Kasi yung mga fiber, yun yung pagkain
2: mm-hmm.
1: ng mga good bacteria po natin. Ano? At yun din yung tumutulong para sa atin pong gut health na maging maayos yung kanyang functions, mga kababayan. Ha? At anong Doc Ron, paano ba natin masisigurado naman ano, na palaging malakas ang immune system natin sa tulong ng mga suplemento na pwede nating mainom?
2: As you have mentioned, Doc L, ano, partner, with regards doon sa ano, sa the vitamin D,
1: mm-hmm.
2: itong pag-inom ng ating premium D3, why premium D3? Mm-hmm. Why it is exceptional na ano, na supplements kumpara doon sa napakarami po nating naiinom na vitamin D? Simply because ang ating D3 po ay hindi lamang iisang ano, isang ingredients mm-hmm. ang meron, hindi lang D3 meron siya. Meron yang ano, virgin coconut oil mm-hmm. and also moringa oil. Talking about virgin coconut oil, as we have mentioned kahapon ano, na discuss mm-hmm. natin about dun sa ano, about dun sa panahon ng COVID o pandemic yes, time na kung saan isumikat nga, naging ano, naging kumbaga naging laman ng mm-hmm. ano, ng mga news articles and even yung mga ano, yung mga health articles mm-hmm. health magazines.
1: Naalala ko nung pandemic, mm-hmm. busan yung mga VCO.
2: VCO.
1: Oh,
2: kasi talaga namang ano, talaga namang nakita talaga that it can mm-hmm. suppress and it can kill viruses.
1: Tama,
2: and that is the reason why naging parte siya ng ano, ng ating premium D3, simply because it was proven by mm-hmm. many, no. Though it was may nakalagay talaga diyan na hindi no approved therapeutic mm-hmm. claims, pero mapapansin talaga ninyo that your immune response is better kapag ka nakatake kayo ng VCO or mm-hmm. ng ating premium D3.
1: Yes.
2: Ang ano kasi natin is itong ano, itong monolaurin.
1: Mm-hmm.
2: Itong monolaurin, ito ang nagdi-disrupt ng membrane ng bacteria. As we have discussed kahapon na kung saan yung ano, yung membrane, kapag ang viruses pumasok sa katawan natin, gusto niya mag-adapt para hindi siya mapuksa eh. And mm-hmm. it puts defensive membranes din, parang katawan din, parang tao din baga
1: mm-hmm.
2: na merong built-in na pang salo. Pero itong monolaurin disrupts the lipid membranes of bacteria, viruses and even fungi, effectively inactivating and also killing ng mga viruses sa loob ng atin. ating katawan. Mm-hmm. Liban diyan, inflammation. Ang inflammation isa sa kalaban ng ano ng ating ano ng ating immune system. Uh-huh. Well, parte yan ng ano ng defense yung mm-hmm. inflammation, pero pagka palagi siya, mm-hmm. of course, kapag malawak yung inflammation sa katawan, nagiging divided mm-hmm. yung focus ng ating immune system. Uh-huh. But when you lower the inflammation ng immune system, kung saan lang yung parte na kailangan siya, of course naka-focus mm-hmm. siya doon, full force siya doon. Hindi katulad na kapag
1: hindi
2: watak-watak. Uh-huh. So that means it is easier for the immune system to destroy yung mga viruses and pathogens mm-hmm. and infections para mas mabilis mag-heal yung ating katawan. Mm-hmm. So isa din yan, anti-inflammatory properties. Antioxidant, ang virgin coconut oil, mm-hmm. napakataas na tinatawag na polyphenols ng kung saan ay nagko-combat ng oxidative stress. Isa din yan, nagpapataas ng inflammation, mm-hmm. oxidative stress sa ating katawan. Also, cellular immunity. Ang atin pong phagocytes o yung ano yung tinatawag natin yung kumbaga is nagtatrack ng mga ano ng mga bakterya sa katawan mm-hmm. natin is pinapalakas ang phagocytic immune cells ng ating katawan uh-huh. ng kapag ka nagkakaroon tayo ng ingest o nalalanghap natin yung mga viruses. Dagdag mo pa dyan ang function ng vitamin D3, catelicidins at saka defensins na kung saan nagdi-destroy din ng ano ng tinatawag natin ng mga protective barriers sa walls mm. ng mga bakterya, lalong-lalo na yung mga antibiotic resistance ng mga bakterya and viruses sa ating katawan. Ito, napakaganda yung vitamin D3. At kung titingnan mo, three times more mm-hmm. effective ang premium D3 natin kasi virgin coconut oil, mm-hmm. vitamin D3, meron pang moringa seed oil na kung saan sobrang lakas na kung saan very notable na merong antimicrobial properties mm-hmm. and anti-inflammatory properties. And that is why, especially during sa panahon na ito, mm-hmm. Pag pinagpares mo yan, yung tatlong ultimate trio natin, yung ano, meron kang vitamin C, meron mm-hmm. kang premium D3, tapos pinapalakas mo pa ang bawat selula ng ating katawan, mm-hmm. nililinis mo yung katawan natin sa pamamagitan ng pag-inom ng Santon Plus Gold. Meron pang protective yan na meron pang Santon yan that protects mm-hmm. ourselves from mga foreign invaders. Mm-hmm. So taking this is a great investment. Mm-hmm. Eh, kasi naman na halimbawa pagka tinrang kaso lagnat natin, mm-hmm. pupunta sa ospital. Sayang isang araw na trabaho. Samantalang kung ito iniinom mo, you mm-hmm. you strengthen your immune system, you strengthen your body, you make your body capable of doing its work every day mm-hmm. from day to day without any interruption. Mm-hmm. You will become more productive. Yeah. Na iniisip kasi ng iba nagtitipid kasi nga mm-hmm. nagdagdag expenses. But no, when you are healthy, you become more productive. Mm-hmm. You could put more food on the table. You could work for more. We do not encourage na mag-overwork kayo. Mm-hmm. What we try to say is you can be more productive. You can do more work na hindi destructive sa katawan mo effectively. Mm-hmm. Kasi wala kang sakit na nararamdaman. Kasi pagka maraming ache sa katawan, merong ubo, mm-hmm. merong tinatawag natin may sipon, may mm-hmm. lagnat, may trangkaso, tapos merong infection mm-hmm. sa katawan, tapos merong ka pang diabetes, may hypertension. Of course, you are not only affected physically, you are also affected mentally. Kasi mm-hmm. kapag ang isang tao nagkakasakit na, palaging iniisip, ano kaya man nangyayari sa akin? Mm-hmm. Paano na lang ito? Tama, tapos may mga anak ka pang maliliit. O, kahit naman matanda na, kahit may mga apo na kayo, of course, you want to be happy. You want mm-hmm. to... sino ba namang hindi gusto na makakapaglaro pa kayo sa sa mga apo ninyo? Maka-invest pa kayo ng panahon kasama yung mga mahal sa buhay ninyo. And this is why investing your health, especially sa products ng Yes Wealth, because it's been more than 10 years mm-hmm. nasa market, and still a lot of people are being helped and mm-hmm. also being nourished pagtitake po ng ating mga produkto ng Yes to Health, mga ka-wellness.
1: You know, kaya sa mga kababayan natin yan, mga ka-wellness natin dyan, ha? Isa sa unique na produkto natin, yung premium D3 natin.
2: Yes.
1: Pero nga nag-text sa atin, Dok, nagustuhan talaga niyo yung premium D3 kasi bibihira lang daw yung mga suplemento na mayroong moringa seed oil mm-hmm. nakahalo. Mm-hmm. Meron namang mga suplemento na mayroong concentrated form ng mm-hmm. moringa seed oil mm-hmm. pero halos walang mga supplements na mayroong naka-include mm-hmm. ng moringa seed oil doon. Mm-hmm. No? Kaya sa mga kababayan natin, ha, na gustong mapalakas ang kanilang immune system, isabay niyo po ang premium D3 natin sa Santon Gold Herbal Capsule na suplemento po ninyo. At syempre, huwag nyo kalimutan yung Santon Vitamin C natin. Kasi ang Vitamin C, without a doubt, ay talagang pampalakas, pang-boost ng immune system po natin. Tumutulong yan sa iba't ibang parte ng atin pong resistensya para makalaban at ingatan ng atin pong pangangatawan. Ha? Kaya araw-arawin po, pag-inom ng ating Ultimate Trio sa mga gusto makasubok niyan, puntahan ang pinaka-malapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
0: This is the secret of health.
1: Well, sa mga kabayan natin dyan, mga ka-wellness natin, ha? We hope na nakapag-iwan kami ng mga impormasyon para po sa inyo. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong talakayan, ay huwag kayong mahihang magtanong. Text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mamaya po sa ating pagbabalik, ay atin pong tutugunan ang inyo pong mga katanungan. Tutok lang po mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. The secret of health.
4: Pangalan ko po, Juan Bacalya, Sitio Taktak, Cavite City. Kasi po, yung naramdaman ko po noon, sumasakit yung balakang ko tsaka sa may binti po. Minsan, pag naglalakad po ako, papunta lang tindahan. Pag sumakit po, nakaupo muna ako sa kalsada. Minsan, madahanan ako ng kaibigan ko, inaangkas ako sa motor. Ngayon, narinig ko po sa radyo, Distort. Kaya nung nalaman ko na nasa kanto lang ng Mother Ignacia, pinuntahan ko na kagad kasi familiar naman sa akin ang Quezon City. Pinuntahan ko na kagad tapos nagpaano ako po, nagpa-konsulta. Tapos binigyan po ako ng resita, ininom ko na po kagad. Tapos pagkaubos po ng gamot ko, bumalik po ako doon. Gumaling po yung sakit ko ng balakang at saka yung sa binti po. Kaya mas maganda po talaga ang Santon Gold. Natanggal din po yung sakit sa likod ko. Kunting gawa ko lang, hinihingal na ako, nawala na po. Maganda talaga ang kombinasyon po yung Santon Gold at Santon Vitamin C. Tapos sininuman ko po ng Santon Coffee Mix. Babalik ko ako dito sa Gistel para magbili ng Santon Coffee Mix kasi naubusan ako. Masasabi ko lang po sa kanila, basta kung mayroon po silang karamdaman na katulad ko, pumunta na agad sila sa Yes to Health. Bumili na agad sila ng gamot na yung kombinasyon, yung Santon Plus Gold, tsaka yung Santon Vitamin C, tsaka Coffee Mix. Yan lang po ang ininom ko para mapatunayan nila po. Subukan nila po yung anong. Tapos, hindi lang doon, humihingi rin ako ng tulong sa Diyos. Yun ang palagi sinasandalan ko, yung Panginoon. Kasi ang gamot po, lang yon, yung tulay lang ng Panginoon yun para sa... Pero ang totoo talaga ng papagaling dyan, ang Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Santon Plus Gold. Sa lahat ng produkto nila, magaling. Salamat po.
0: The secret of health. Pagkape, dapat Zagon Plus Coffee Mix. Sasarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zagon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
5: Zagon Plus Coffee Mix.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado
6: maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
6: Kaya para sa maginamang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one
7: sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The Secret of Health.

0: Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programa, The Secret of Health. Kung kayo po may mga katanungan, huwag pong magatubilin ay padalayan sa ating pong numero. Ating pong sax line 0969-609-6545. Ilagay ang pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santong Plus Gold ay may pinagsama-sama pong moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness ay natural ha. Standardized extract yan ng mga powerful herb. Kaya naman po walang side effects at highly absorbable pa sa atin pong pangangatawan. Meron din yan siya Doc Ron, mga itong tinatawag po ano, ng mga immunomodulatory effect kung tawagin. Minomodulate niyan yung immune system po natin para po hindi magkaroon ng mga overreaction doon sa mga non-harmful naman na mga bagay na pumapasok sa atin pong pangangatawan. Ha? Kaya sa mga kababayan natin na nag-suffer from immunodeficiencies or nakakaranas kayo ng mga autoimmune disorders, subukan niyo po ang Santon Gold Herbal Capsule po natin mga kababayan. Ha? Sa mga gusto makabili po nito, available yan sa ating po mga leading drug stores nationwide. Gayon na rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong niyo ang atin pong mga produkto. Ha? At hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto ang inyong iinumin para po makasigurado na yan po ay legit at makaiwas po tayo sa mga fake at mga counterfeit mga kababayan. Kasi napakarami na ngayon mga gumagawa ng mga ano, peke. Sumasabay sa trend, Doc.
1: Mabili kasi, maraming bumibili kaya sasabayan. No?
0: Kaya nga, ayan. Para makaiwas po mga kaibigan ha, sa mga counterfeits, doon kayo sa mga reliable na mga pharmacies natin mag-avail. Ha? Or kung malapit kayo sa mga ano natin, mga clinic, mga wellness center natin with pharmacies, doon kayo bumili. Kasi with discounts po dyan, mga kababayan. Ayan sa mga kaibigan natin ha, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. Text line sa ating pong numero. At ipon text line 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po na tayo mga ka-wellness. Ang live advice po na ito ay rin sa atin ng Santon Coffee Mix. Ang atin pong napakasarap at napakalinam ng very beneficial na coffee. Sa mga gusto mag-switch ng kanila pong mga coffee dyan, subukan nyo atin pong Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at yung Premium D3 Coffee Mix po natin. Okay? Hello, Doc. Merong nagtanong dito sa atin. Ano? Doc, tanong ko lang po, bawal ba sa may cholesterol ang itlog? Salamat po.
1: With regards sa ano, pagkamataas ng triglyceride mo, mas maganda huwag munang kumain. Ang itlog naman is hindi naman talaga bawal. Nga lang, kapag kamataas ang triglyceride level mo, isa yung nagpapataas din ang triglyceride. Another objectionable sa itlog is yung ang tinatawag natin yung antibiotics. Kasi pinoproduce yung itlog. Pwera na lang kapag ang itlog is native. Pero pag mataas ang triglyceride, mas maiging ano muna, iwasan muna. Kung gusto po ninyo nga mas maganda na ano, mas mapabilis na mag ano, magbalik sa normal yung ano ninyo, yung inyo pong ano lipid profile, tamang dami ng LDL at saka HDL, is mas maganda po is iwasan yung mga pagkain, lalong-lalo na yung mga refined flours and sugars. Refined flours, sugars, and also white flour products, iwasan din yan. Soft drinks, kailangan iwasan. And of course, samahan ng pag-inom. Neto, Premium D3, napakaganda po yan na pag magpa-modulate ng ano ng ating lipid profile. Kasi dahil po sa lauric acid yan. Kapag yung lauric acid kasi is sumutulong magpababa ng triglyceride and also nagpapababa ng inflammation sa ating katawan. So taking Premium D3, samahan po ng Santon Plus Gold, ting isang kapsula, 3 beses sa isang araw. Try nyo po sa loob ng 2 months time bracket, bakit. Is maganda po yung epekto niyan. After 2 months time, magsimula kayo ngayon, after 2 months time, magpa-check kayo. Kasama din yung ano ha, yung mga dapat iwasan.
0: Mm-hmm.
1: Ay, para mas ano, para pag-check ng profile ninyo, sigurado malaki na pong improvement meron niyan.
0: Oo. Yan, so mga kabayan natin na nakakaranas ng pagtaas ng cholesterol sa kanilang pangatawan. Yung iba kasi doc, nakakaranas ng ano, dyslipidemia. Ibig sabihin ng dyslipidemia, yung supposedly yung HDL mo kung tawagin, o yung tinatawag nila na good cholesterol, supposedly dapat mataas yun. At yung LDL mo, supposedly mababa. Pag may dyslipidemia, kabaliktad ang nangyayari.
1: Nagkaka-switch.
0: Oo, nag-switch sila. Ang tumataas na yung LDL mo at ang bumaba yung HDL. So yung premium D3 natin, nakakatulong yan na malaki para i-normalize yung level ng HDL mo at ng iyong pong LDL. Tapos huwag magkakain ng mga minantikaan na pagkain. Minsan kasi doc, yung iba, hindi nga ako makain ng mga karne, mga matataba, pero lagi namang prito. Lagi namang ginisa ang kanila pong ulam. So nakakapagano rin yan, nakaka-apekto rin po yun mga kaubayan. Lalo na yung mga saturated fats at yung mga trans fats.
1: Trans fats, yes.
0: Nakaka-apekto na gusto sa pagtaas ng cholesterol po ninyo. Okay? Kaya ingat-ingat sa mga pagkain po natin na kinakain. Okay? Hello, Doc. Another inquiry, Doc. 74 na po ako. Ask ko lang po if anong vitamins ang dapat kong i-take kasi wala na po akong semen na lumalabas. Salamat po. Johnny po ito ng Kuyo, Palawan.
1: 74?
0: 74 years old.
1: Wala nang semen na lumalabas. Is ano kasi, well, kasama sa pagtanda, but then kapag kamalakas yung katawan natin, hanggang ganyang edad meron pa din sa iba, pero very rare yun ha. Pero ang isa sa maganda kasi with regards sa tinatawag natin na hormonal function, isa sa pinakamaganda na vitamins or supplements na dyan, premium D3. At saka sabahan ninyo nung ano, nung vitamin C. Well, actually yung tatlo mismo kasi yung ano, yung spirulina at saka moringa or malunggay na ingredients doon, yung extract noon is nagpapataas ng ano, ng tinatawag, nagpapalakas ng testosterone hormone sa ating katawan. And premium D3 para sa hormonal function, yung virgin coconut oil, moringa seed oil at saka D3 also din nagpapaka kasi ang ano, ang tinatawag natin, ang hormonal function natin is dependent doon sa ano, sa fats na ano, yung mga tinatawag natin yung beneficial fats or good fats galing sa katawan natin. So if you want to take ano, if you want to ano, ma-target mo 'yon. Hindi ko ma-assure na merong semen na lalabas kapag ano, kapag ka meron kasi sa edad po niyo 74 years old. But then overall health para makaiwas 'yung tinatawag natin prostate enlargement, also ano, 'yung tinatawag natin na prostate cancer and iba pang mga problema ng mga kalalakihan, taking premium D3, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C would greatly help. 1, tig-iisa 3 beses sa isang araw.
0: Okra, Doc.
1: Okra.
0: Ayan. Lahat ng mga ano, malalaway.
1: Madudulas.
0: Madudulas na
1: tagabang. Yung ano, saluyot.
0: Salugbati, saluyot. Yan.
1: Salugbati. Tapos yung ano, meron pang yung talbos ng ano, talbos na yung ano, yung takway.
0: Takway. Yun.
1: Takway. Tapos talbos ng gabi. Yun po yung mga pagkain na nagpapaganda sa ano, sa hormonal function.
0: Ang gusto nyo ano, natural aphrodisiac din, mga ka-wellness ha. Ito, maganda. Okra plus garlic.
1: Okra plus garlic, yes.
0: Pwede yung ilaga yung okra and then samahan mo ng garlic.
1: Aha.
0: Natural aphrodisiac. Pampaganda pa ng production ng semen.
1: Paalala ko yung ano, merong when I was I think 14, 15 years old, nagtatrabaho ako sa Tupi. Merong nag-uusap yung mga ano ba, yung mga matatanda. Eh nagkukwentuhan sila about dun sa intimate na
0: activities
1: na mga matatanda. Sabi nung isang nanay, sabi niya, alam nyo kung paano malalaman ko na si tatay gusto na kapag nagpitas na yan ng malunggay. Pag nagpitas na yan daw ng malunggay ng gabi, sigurado yan pagkagabi talaga ngangalabit na daw. So mataas kasi ang minerals ng malunggay. And that is why kapag kapag mataas yung minerals, isa sa minerals na kailangan ng yung tinatawag natin function sa lalaki is yung zinc.
0: Yun,
1: isa yun. So and also yung ano, yung mga vitamin A and vitamin vitamin E. Mm-hmm. Oh, kaya Malunggay, isa din, nandyan din yan sa ating Santo Plus Gold. Samahan nyo pa, magsabaw kayo ng Malunggay. Ay napakaganda. Tapos yung Malunggay ninyo, meron pang may okra at saka may ano, merong tinatawag na maraming bawang. Ay, nako po, ang sarap.
0: Yan. Malakas na malakas kayo.
1: Malakas na malakas yan.
0: Ah, kasi anything naman din na nakapagpaganda ng blood flow
1: yes.
0: Dun sa area na yun. So, tutulong din yun siya para sa inyo pong performance. Mm-hmm. So, yan. Yan yung mga natural na pwede po ninyong isagawa. Ano? Pero then, kung merong underlying causes, underlying problems, mas maganda makapagpakonsulta. Yeah. Pasyaga po muna mga ka-wellness. Okay? Dok, may nagpahabol ng katanungan.
1: Mm-hmm.
0: Dok, pakiusap ko lang po. Sana magkaroon kayo ng sangay dito sa lalawigan ng Batangas. Ako po ay nakakaranas ng kirot tuwing ako ay umiihi. 80 taong gulang na po ako, sir. Meron tayo
1: sa Batangas po.
0: Meron tayo sa Batangas, mga ka-wellness. Diyan po sa GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Every Thursday, nandiyan po si Doc Algie para sa consultation, mga ka-wellness. Kung gusto nyo makapagpakonsulta ng personal kay Doc Algie, punta po kayo every Thursday. Ha? Mm-hmm. Para sa, ano niya, Doc? Anong maipapayo mo, Doc Ron? Para sa kanyang problema na makirot tuwing umiihi siya.
1: Makirot tuwing umiihi, yan ay possible prostate problems.
0: Mm-hmm. 80 years old eh.
1: Yes, 80 years old. Possible prostate problems. We could not mention kung ano talagang klaseng prostate. Mm-hmm. Mas maigi magpa-test or magpa-ultrasound ng kanyang prostate area. And then, after magpa-ultrasound ng prostate area, pumunta sa clinic natin para mabigyan ng targeted supplementation. Yes, but then, isa sa relief dyan is hot sheets bath.
0: Mm-hmm.
1: Hot sheets bath, 10 to 15 minutes, every night bago matulog. And, of course, ulitin ko yung ating Premium D3 at saka ating Santong Plus Gold. Napakaganda po yan sa hormonal function. Ang problema kasi pagka prostate sa lalaki, sa reproductive organ ng lalaki at babae is fats talaga yan o hormonal function. Premium D3, Santong Plus Gold, mas maganda po sa inyo is i-maximize natin yung dosage. Santong Gold tatay, 2 capsules 3 times a day. Ang sa Premium D3 naman, 2 soft gels sa umaga, 2 soft gels din sa hapon para ma-maximize niyo. Straight niyo po 'yan within 2 to 3 months and then para makita niyo, and then after that magpa-ultrasound kayo ng prostate. Pero pinakamaganda sa next Thursday, punta po kayo sa clinic para mabigyan po kayo ng more specific advice ni Doc Algie po sa ating clinic.
0: Sa mga kabayan natin na mayroong ganyan pong problema, bisitahan niyo po ang ating mga wellness center, mga kabayan, para sa specific combination sa mga herbal supplementation, mga herbal medicines. At yung iba't ibang program natin, Doc Ron, na pwede po nilang masubukan na naaangkop para sa inyo po.

0: CEO Doc Remilito, oy. At sa ngalan po ni Doc Algie Bacla, isa sa ating pong mga kapartner dito sa atin pong talakayan. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lang dalangin ng Panginoon Noah, ang siyang patuloy ng papagaling at magpapalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.
2: Ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na to mga babe, alauna 35 na sa hapon. Ang atong oras mga babe, hatod ka natin si Xanthone Gold Coffee Mix. Ang kape nga makatabang aron nga mapahingsog ito ang panglawas mga babe. Packed kini with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione and collagen. A powerhouse blend to fuel your day. Doon na kinitulok ang mga benepisyo mga babe. Malabanan ang fatigue and ma-boost ang natural energy. Ma-enhance ang focus and mental clarity. Also, masuportaan natong daily wellness despite of a very busy lifestyle. Stay sharp, stay glowing, all in one cup. Xanthone Gold Coffee Mix, mapalit sa mga butika o Yes to Health Clinic nationwide.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, gilingon kay kunin.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, gilingon na ni mo.
5: You like crazy.
2: Kasakit.
7: Diba, i-give up lamang ka, diba? Kasakit na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
8: Ay, mga lagi. Uy, gwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
9: Ayok! Ayok na.
2: X-Rated.
3: Boris!
7: Unya ka ron! Pahilag

song for you, mga babe, entitled Forevermore by Side A. Unya sa itong pagbalik, mga babe, mga tuwang X-rated at tanginin nyo atong X-rated drama.

0: Ipangako by Regine Velasquez. Ipangakuan na pud ba ka diha, babe? Kaya daghan kaayog mga nailad sa mga pangako na lili sigurado kung tinuod bag yun o matuman bagid ka nga kana nga mga saan. Wala magitay mahimuan ako ilaron ra gid ta. Mayong hapon kaninyo diha mga babe, atong oras alauna 46 na sa hapon. Kumusta man mga babe na ako diha nga ganina pa nagpaabot sa to ang programa karong hapuna. Mga babe na ako nga intawon nag LL na karon. Nagano bitaw si tagana nag lingkod-lingkod. Nag LL nag laray-laray. Makakatawa man jud ko ana ato ang effects mga babe. Oy kay kanang murag mibatig kaanyag ba. Ay na lang yun. Kinsa man siya pasimuno aning mga panghitabo sa kinabuhi. Welcome na sa babes. Ito ang programa karong hapuna. Of course, ang X-rated. Mag-uban-uban tagikan na launay media. Hantod, alas tres sa hapon. Kumusta man ka diha? Kumusta man imuhang kahapunon, babe? Kuma na ba og paniod to ang tanan? So wala pa naniod to, alit diribig kay hungitan ta ka. Ay, marag feeling na ako marag daghan ang ganahan nga magpahungit karon kay ana manggidaw na. Kanang pag night times na feeling nato na gusto ta magpabebe, gusto nato magpa-baby, gusto ta nga magpahungit. Pero ang uban kay lahi po ng ihungit. Very bad kaayo. Anyway, diha, babe, sa mga wala pa nagkaon, siguro duha nga makakaon ka. Kaya wala rab ako diha para ampingan ka in taon pag-amping. Oh! Unsaon na lang, Jude, kung magkasakit ka, wala mag-atiman sa imuha. Kay si Babe Sabrina, busy biya sa trabaho, no? Oh! Kaluoy man sa kuang palangga diha. Babe na itong aganina pa naka-tune in maayong hapon sa inyuhang tanan. Asa man mo naka-plaster karoon, nagpaminaw diri sa XFM. Sa programang X-Rated, of course, sa mga babe na ito all the way from XFM 101.7 Canlaon. Maayong hapon sa inyuhang tanan mga babe. Ingon man sa mga babe na ito diri sa XFM 88.3 Cebu nga nagpaminaw. O sa XFM Tacloban nga naka-tune in pod karoon. Mga babe na to from Ganaminaw diri sa XFM San Franz, XFM Ipil, sa XFM Zamboanga, ingon man sa XFM Pagadian, o sa mga babe na to nga naka-tune in sab karon sa XFM 101.7 Bukidnon, XFM 99.1 Mati, mga kasimano ako di sa XFM 99.5 Johnson, mga Ilonggo Kagilongga nga mga babe ko da nga namati subong mayad nga hapon sa inyo nga tanan. Kag sa mga babe ko diri sa XFM 107.1 Tagum. Og of course, sa mga pinalangga na kong duol sa akong dughan. Mga babe na ako diri sa XFM 89.1 Davao. Ano nga, paano kayo paminawin ang kanabitong pag-ingon nga dughan? Duol sa dughan? Unsa day na, aday ana, babe. Sa mga babe na ito nga gusto magpaabot, sila mga greetings, shout out, inyo ha mga request diha, babe, mga requested songs inyo. Ato nang i-play unya sa unahan. So, ayog kaulaw diha, ako rani.
1: Easy.
0: I-text na sa ito ang text line 0969-333-0537. Again, 0969-333-0537. Pwede sab ka mo, babe, magtanaw sa to ang Facebook Live. Makita tanin nyo live na live karon sa XFM Davao Katropa Digital. Pwede sab ko ninyo i-follow sa kuang mga socials sa tuang Facebook page, Babe Sabrina, o ang tuang Facebook account, Sabrina XFM Davao. Pangitaala ninyo, babe, kay aron makaingon jud mo. Grabe yun. Sa mga babe na to diha, no? Grabe yun. Magkatawa ta. Oy, mga babe, sa mga ano na to diha, wala pa nakapaniod to ha. Bitaw, kidding aside, kung wala pa ka nakapaniod to karon, sometimes sa ba no, ato ang lawas kay, ano raba na, mubawi raba na sa ato ha. So, So dili pwede nga dili ta magkaon kay lagi naga diet or unsa pa na mga reason nato diha. Mas maigid babe, suportado to ang lawas or healthy ato ang lawas. Kay kanunay na akong ginapahinungdom sa inyo, health is wealth. No? So ayo kalimot kung hilig ka og kape, pwede ka maginom sa tuwang Xanthone Gold Coffee Mix. Kung medyo lutang ka today kay daghan kag gihunahuna or daghan ang mga stressors nimo nga nakapabugat sa imuha. To the point nga dili na ka makahuna-huna og tarong, no? Anong wala na isaktong decision making, mas better mag Xanthone Gold Coffee Mix ka kay ma-enhance ang atoang focus and mental clarity tungod sa mga ingredients nga naani nga kape, mga katropa. So mga Pinoy, bisan pa mag-init ang panahon, mahiligon gihapon magkape. Ang atong Xanthone Gold Coffee Mix, pwede natong i-iced coffee, mga babe. Again, infused niya with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. Kanang mga ingredients, mga babe, no, gina-inject na siya sa uban kaya para lagi ma-achieve ang healthy glowing skin. But sa tuwang Xanthone Gold Coffee Mix, dili na kailangan mag-inject. Higupon lang na nimong kape, babe. Magiging, ano ka na, manghimisong ka na. Alam mo yung manghimisong? Mag-blooming ka na, babe. Uy, dili na siya joke, ha? Tinood na mag-blooming jud ka. Sa mga babe nato diha nga nakamonitor na karon sa tuang Facebook Live, mayong hapon sa mga wala pa kaila diha, no, sa mga nangutan na gihapon kinsa man natong kauban karon. Labi na sa mga na busy this past few days, weeks, mga babe, o wala nakapaminaw sa programang X-Rated. Of course, yung makauban karon ang inyohang babe ng bayan, amoy pa lang ulam na. Ay, nag-ano, nag-react si Katropang Ray Alenton last, kagahapon. Oh, unsa to yung gingon, murag, ano daw ang, kasi nangutan naman good ko kung unsa na ulam, anong ulam yung amoy. Kasi ba, kasi diba sabi ko, amoy pa lang, ulam na, so anong ulam yon? Ingon ni Katropang Ray, kay, ano daw, bulad, grabe naman yan. Grabe naman yan, babe Ray. Uy! Para namang hindi tayo nagsama dun sa Hong Kong na nagmuntikan natin ng hulog dun sa sinakyan nating roller coaster. Naamoy mo ba ako nun? Grabe ka naman. Ito, ano kayang ulam yon, mga babe? Yung amoy ni Babe Zabrina. Bitaw ka sa mga babe na tadi. Of course, ang babe ng bayan, Babe Zabrina. Kalain. Niligid ako madawat na yung kana nga tagline ay. Kay feeling na ako, kay prone kay ko sa kanang manimhot na ako. Pero ito, sige be, simhoton dragod daw natin ni si baby ko. Tinuod bagid ni siya nga amoy pa ng ulam niya. Ay, nako, very delicate. Anyway, babe, ayun na, di na ito maglangan-langan, di na ito naghag-chika, dari i-ready na yung kagalingon diha. Pag-blaster na. Munghong ko sa imong dalunggan, babe, ha? Babe, ready na ka? I-ready na yung kagalingon ka, isulod ko na, babe. Isulod ko na ang atong X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait kina baha?
3: Mapuni ang putol sa inyong kinatawo. May sobra ka to kero. Putlon ko ni ang matagalang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: imong adlaw kaninyong mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang sungat tampong atong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka lalaki nga si Robert. Kinsa taga Dangkagan, Bukidnon. Kining maong tampo karon atong giuluhan og pure love. Dear Babe Sabrina, palihog tawag lang ko ninyo og Robert. 25 anyos. Kining akong problema mahitungod sa akong uyab. Og aron inyong may sabtan ang tanan, sugdan ko sa ingon niini ang tanan.
1: Osa, uyab na mong Amy?
2: Oh, by Dio.
1: Mo ba? Congrats, bay!
2: Salamat, bay, ha?
1: Anya, saman, siya na ba? Siya na ba yung pakaslan?
2: Hinaot pa unta.
1: Okay na ka na sa Amy, oy. Ay, nalabuhi, eh. Okay na ka na, mahimo ni mong asawa.
2: Murag paminaw na ko, bay, siya na yun. Siya na yun ang babae nga himuon kong enhance ako mga anak. Siya na, bay. Magminyo ni siguro ko.
3: Unsa? Ikaw ba? Wala yun kay buot. Taka lang yun kang sulti niya. Naibaw ka ba sa imong gisulti? Ha? Minyo ko taon. Unsa kay itsura sa imong pamilya sa? Minyo yun? Gawa pa ba gani kay buot?
2: Papasaboy?
3: Oh, ano? Dili ito noon. Dili ba? Mag 24 na gani ang imong edad, pero di pa bang gani ka makamaong manghipos sa imong higdaanan? Kanang imong higdaan na nun, oh. Di man gani ka makamaong manglabas sa imong karsones. Magsaligya hapon ka sa imong mama o papa.
2: Lahi naman nun yan, apa. Kung maminyo na ko.
3: Ay, hello mo eh. Pataka lang yun ay kagyawit na imong baba. May pahimo, pahino ni ipausad ng atong kusina kay to na kayo. Budget din ang yan eh. Kaya to na kayo na, oh.
2: Pa.
4: Unsa kay may tabo na ako, no? Kung mawa ka na ako.
2: Dili may tabo mawa ko ni mo. Tuwag kay, nakaibaw ka yun. Unsa ko ikaw kamahal.
4: Salamat ha. Salamat sa imong love.
2: Salamat sab sa imong love. Amy.
4: Nga no?
2: Magminyo na ta?
4: Ha? Minyo?
2: Oo. Tungod kay gusto na ko nga maiusa na tas kami niyoon.
4: Unya nila na to na hiskuti, oy, Rupert.
2: Sige. Unya nila na to hiskuti.

0: Rupert, kanang, wag ka kayo nahibawan ni Amy.
1: Ha? Bahin sa unsa man?
0: Ay, basta lang. Wag ka ba'y nahibawan? Bisag gamay lang yun pa.
1: Wa man.
0: Ay, ambot oy. Di man nung takwangi nga musulti ni mo ini. Tungod kay amiga mi si Amy. Pero, maluoy magugunin mo. Nga magmata ka lang upuntag.
1: Sa may buti mo ipasabot dyan?
0: Kanong, kuan ba ka ng si Amy pa? Dili ba dito man na siya magpuyo sa Cebu sa una? Unya, mag-adtuan pa man gihapon na siya dito?
1: Oo, nga naman eh.
0: Doon naman siya uyap dito.
1: Unsa?
0: Tanawa niya oh. Di ba mananghi doon niya na siya ni mo nga mularga og balik sa Cebu?

0: Sabrina. Naapektuhan gid ko sa akong nahibaw-an. Wala kong makahibaw konsultihan ba na ako si Emmy o dili. Magkuyog mi usahay, gusto kayo ko isulti niya. Pero mapugngan lang gyud. Ug sa paglabay sa mga adlaw, mao kini ang nahitabo.
1: Hoy, naunsa ka? May problema ba?
2: Kukuan ka ng... Uwa man.
1: Unya, naunsa ka man? Mikali ka malanggod kalami diha.
2: Wa imi.

0: yan si Amy?
1: Wa.
0: Pantay pa ya, ha?
1: Makalaom ka. Utuman ko sa kong gisaan ni mo nga. Dili na ko siya sultihan.
0: Pantay pa ya, cute.
1: Jin. Wa lang ka ako ni mo binuangi?
0: Ha?
1: Jin, sulti lang ko kusti nun. Ibinuangan lang ko ni mo, no?
0: Ha? O, nga nung binuangan man sabti ka, unsa may makuha na ko kung binuangan ta mo.
1: Oh.
0: Di sab ko makahimo sa pagguba sa inyong relasyon pinaagi sa pagpanaot. Ang ako lang, naluoy lang ko ni mo, hinungdan nga gisultihan ti ka sa tinuod.
1: Jin,

0: Ikaw ba? Ikaw na gano'y sakit-sakit sa imong dugan.
1: Bay.
0: Wa ka makahibaw kung tinuod ba ni Odili ang imong nahibawaan. Aro mahuman na ng imong gikagulan diha. Sulti si Imi. Pangutan na siya kung unsa ni ka tinuod ang imong nahibawaan.
1: Ay.
0: Kay kung imo nang ipadayon ang pagtago-tago diha. Aw, ikaw na ginalkansi. Magsakit ang imong dugan na.
1: Bay diyo.
2: Ano?
1: Doon na kay gitago na ko.
2: Ha? Gitago?
1: Sorry, hilang ko si Kinuulay.
2: Unsa ba kanay mong ipanulti, uy? Unsa ba gitago?
1: Oh.
2: Nga no, napabaday ko ang itago ni mo, ha? Wa ko itago ni mo, okay? Wa. Oh.

0: kaum ko datong imong pangupaw.
1: Robert, manangit una, manangit unta ko nimo.
0: Manangit? Sa unsa?
1: Muadto ko og Cebu. Og siguro, madugay-dugay ko dito. Tungod kay mubalik og trabaho dito. Og tungod kay maingon ana nga sitwasyon, ato rin sigurong hunungon ang atong relasyon. Kay, listen mo kay ang long distance love affair, di ba? Mga ato nang tapuson ang atong relasyon.
0: Sa ingon lang ani ko sa yun?
1: Saan pa man nila to? Ganahan ka nga mag-antos ng duha.
0: Tungod ba? Kay doon na kayo i-update sa Cebu?
1: Ha?
0: Ay na lang pagnigar. Tungod kayo nahibaw na ko. Nga nung mabalik ka dito. Tungod kayo doon na kayo i-update, di ba? Di ba? Dugay na kong nahibawan eh. Mamagaling gaying nanti ka sa una. Nga doon na kami kita ko, naku. Ugmaw niya akong kipasabot. Tungod kayo nakahibaw na ko nga doon na kayo i-update. Nga maabot ang panahon. Nga biyaan ko ni Mugmato kang Cebu. Sa silugdanan, huwag ko mo to. Pero karon, tinood gini ang tanan.
1: Oh, nakahibaw naman di ay ka. Nga na nagpa-upoy-upoy masab ka. Oh, tinood ang tanan. Mga tapuso na nato ang atong relasyon.
0: Ini.

0: That was Kahit Kailan by South Border. At ang oras, mga babe, alas 2:28 na sa hapon. And you're still listening here at XFM, Visayas, and Mindanao.
1: X-Rated.
0: Mayong hapon sa mga babe na itong aganina paghihapon nga nakasubaybay sa tuang pagpanaguban-uban karon. Of course, ilang gihapon sa X-Rated. And mga babe, dili na ito ni Dugay-Dugayan. Okay, of course, no, bago ito mag-advise sa tuang letter sender, si Babe Robert, mga babe. Ako sang abi-abihon ang atong mga bisita karong hapon na, mga babe. Of course, no, we are so happy na isa ta ang XFM sa napili sa Krispy Kreme, no, nga ilahang bisitahan. Labi na diri sa Davao City. Tungod na lang pud na sa ano, sa pag-celebrate natin, celebration sa tuang Kadayawan Festival. So part ni sa ilahang pagpakig-celebrate sa mga diri sa Davao City, mga babe. And of course, nata diri ato sang abi-abihon, mga babe, hatas sang i-paved way. Kahit saglit lang muna ang advices natin. Mag-abi-abi sa ta kay Miss Angel Francisco, ang atong assistant marketing manager sa Krispy Kreme Philippines. Hello po, Miss Angel, good afternoon and welcome po sa XFM.
2: Hello, good afternoon.
0: Ayan, ganda ng boses ni Miss Angel on air. Ayan, makikita po natin si Miss Angel sa ating screen ngayon, mga babe. So magtatagal, mapapalaban ako ngayon, mga babe. Pero okay lang, kakayanin natin to, no? Kahit hindi tayo masyadong sanay, pero sige lang, labanan natin to. Miss Angel, we're so happy na napili nyo ang XFM, no? Na maging, bigyan, ano ba?
2: Donut, actually, part of our donut drops here in Kidayaw.
0: Ano nga yung sinabi mo kanina off-air? Di ba nag-usap tayo? Parang yes, bigyan ng happiness.
2: Yes,
0: parang, oh.
2: Actually, we're celebrating kasi our 20th anniversary here, mm-hmm, sa Krispy Kreme Philippines. So, syempre, as part of our celebration, as a give back to all our Filipino OGs, we're going around different major festivals. So, kasama dun, syempre, ang Kadayawan Festival here in Davao.
0: Wow! O, diba? Tapos na pilang XFM. Imagine, mga babe, Krispy Kreme yan. Isa yan sa mga paborito natin. Alam mo ba yung ano, yung former, hindi ko na lang, parang love life ko na lang dati. Isa sa mga pinupuntahan namin is ang Krispy Kreme. Hindi na lang ko kayo mag-share. Hindi na lang ako mag-share ng sobra, baka machismis ako dito. Anyway, Miss Angel, na since nandito ka naman and XFM is celebrating along with you sa inyong anniversary, mm-hmm, and also sa ating Kadayawan Festival dito sa Davao City. Maraming salamat po ulit, no. Ang dami-daming donuts, mga babe, na nandito. How I wish na may share namin to sa inyo, pero dahil hindi, amin na lang muna to. Uubusin na lang muna namin to. But if pwede nilang i-visit, no, dito sa Davao City, ilang stores na nga tayo,
2: yes,
0: Miss Angel?
2: Ngayon, meron kaming 4 na stores currently here in Davao. So we have in SM Ecoland, SM Lanang, Gaysano Mall, and NCCC Maa.
0: Ayan.
2: So ayun.
0: Sorry, iba yung na-click. So, sa mga gusto mag-visit, pwede sila
2: so,
0: anytime.
2: So, yes, of course, visit us at our Davao stores. But August 14 to 16, actually, as a part of our celebration for the Kadayawan Festival, we have special promos. So, we have half dozen, 199.
0: Wow.
2: And also, we have 99 pesos for all our selected bev. And, of course, if you have the time, on August 15, we actually have an event wherein 1 p.m. onwards, if you go visit our KK Davao stores, I will give free donuts to everyone. So, free donuts, you just have to share with us your biggest smile or what makes you happy, and then you can get your free donut at all Davao KK stores.
0: Tapos kahit pagsabihin kong siya yung nagpapasaya sa akin.
2: Yes, okay lang.
0: Ay, iba na yun. Ay, iba pala yun. So, kahit ano, basta nagpapasaya, yes, sa atin.
2: Just share your joy and happiness with us at Krispy Kreme.
0: Ayan, thank you so much, Krispy Kreme, no, na meron kayong ganitong klaseng pag-give back sa mga babe natin na nakikinig ngayon. So may mga pa-free po ang Krispy Kreme, and of course, no, meron silang promo, no, dahil na din sa celebration ng Kadayawan Festival. Pero hindi lang naman Davao, you've mentioned din na visit niyo na ang Cebu.
2: Yes, we joined the celebration of course of Sinulog, Panagbenga, and of course Kadayawan, and on October, parang stay tuned, we'll be in Bacolod also for Mascara.
0: Wow, City of Smiles!
2: Yes, we're excited!
0: So parang dun talaga natin makikita kung anong smile na meron yung mga taga Bacolod, City of Smiles. Miss Angel, since nandito ka na naman, and meron tayong kanina kasi may drama tayo na

0: But eventually, sinabi niyang pupunta siya ng Cebu. Now, parang tinry nung lalaki ba na sabihin mo kung anong reason. So, parang sinabi na mismo ng lalaki na alam ko na na may iba ka doon. Yan na nga, sinabi ng babae na merong iba, tapos nakikipaghiwalay siya. Anong gagawin ng ating letter sender?
1: Ay, pag mga ganyan, feeling ko naman, kahit naman humingi ng advice sa iba, sarili niya, alam niya naman na kung ano yung mas makakapagpasaya sa kanya.
0: So, so piliin niyo na lang yung kung ano makakapagpasaya. Kahit so kung paano kung pipiliin niya pa rin yung babae?
1: Yun yung decision niya.
0: Okay, so kung ano lang yung makakapag-Krispy Kreme nga talaga, mga babe, kung ano yung makakapagpasaya sa kanya. Yan talaga yon, pipiliin natin. And salamat Miss Angel sa inyong oras po at lalong-lalo na sa pagbisita dito sa XFM Davao. Naririnig po tayo ngayon sa XFM Visayas and Mindanao. So ibang sister stations natin ay naka-tune in din ngayon. Maraming babe ang nakikinig ngayong mga oras na ito. Maraming salamat and thank you for the joy and happiness na mamaya ko pa matitikman. Maraming salamat, Miss Angel. And baka may gusto kang i-greet po.
1: I would just like to greet, syempre, our Visayas and Mindanao OGs. So, yung tawag namin sa mga customers namin from Krispy Kreme, our Davao OGs, our Visayas and Mindanao OGs. And of course, we would like to give a special thanks lang to our rock stars. Our rock stars naman are the people behind our Krispy Kreme team. So, thank you, rock stars.
0: Ayan, so kayo yon yung mga rock stars natin. Ang gaganda! Mga babes, sa totoo, napapalibutan ako ng mga magagandang dilag. Parang feeling ko nanliliit ako sa sarili ko. But anyway, maraming salamat po sa Krispy Kreme at sa inyo po. Lalong-lalo na sa mga rockstars na nandito. And mga babe, babalik tayo mamaya. O, diba Tagalog? Mabalik ko niya mga babe. Here's a song for you entitled Pag-ibig ko sa'yo ay di magbabago by Menopause. So, balik ra ko niya mga babe ha. At ang ininyo todtod ang atuang tambag para sa tuang X-rated drama.

0: 6:41 na sa hapon mga B. Magbalik na sa itong pagbarag-baruban, of course, X-Rated. Ilang yawin sa XFM.
1: X-Rated.
0: Naano pa ko ka nang na-overwhelm pa. As in, very, very overwhelming kayo mga B. Na-overwhelm ko sa Tagalog. But anyway, no, so salamat kayo, Krispy Kreme. Thank you po, ingat po kayo. O diba, kung donut, dere, ginakaon pa na ako. But anyway, mga babe, thank you kayo, Krispy Kreme, ha, sa inyong pag-visit here sa Davao. And of course, sa ilahang grabe kadaghan ng mga donut yung ipanghatag dere, mga babe. So kamo diha, kaibog lang sa agid mo sa amo. Ano lang sa kanang tulun-tulun lang sa mo di. Pero kung makabisita mo, visit mo sa KK na stores, no, nationwide. So di nata magdugay-dugay siguro. Mga babe, murag dili ko makadawat og ano karon ha. Siguro isa ka advice. Sige, magdawat tag isa ka advice and then mag-advise si Babe Sabrina kay medyo short ang ato ang time karon. Hello babe, maayong hapon. Hello babe, may hapon. Hello, oh, wala siya naga. Hello babe.
2: Maayong hapon.
0: Yes, yan, maklaro ta. Maayong hapon babe, pwede ka sa imong cellphone lang maminaw para mas dali ta magkasinagtanay. Okay, babe, unsa tong pangalan og asa ka naminaw karon? Hello babe.
2: Sa Carmen Bohol.
0: Sa Bohol, oo, sa Carmen Bohol, tama ba babe? Unsay atong pangalan?
2: Si Sheila Ambrose, ano si Mirena Sanita?
0: Ay, oo, na busy na siya, no, na siya ka ng mga priorities muna in life na kailangan niyang unahon. Wala nga si Sabrina lang sa ang makiguban sa imuha. Okay ra babe? Aba, mo gin ako mga ganahan sa tanang sa tanang attic mo jud akong pinakaganahan babe. Anyway babe, unsa imong i-advise sa tuang letter sender karon si Robert?
2: Karon pa ko ga pamilya
0: kay nag-i-kamo ug chat. Ay, nabisi si babe, pero sige lang, wala ka kapaminaw sa tong drama.
2: Wala.
0: Bali si Robert Manggod na siya'y katong love kayo niya yung uyab si Amy. Kini si Amy, kinaaday uyab nga lain dito sa Cebu. Tapos gusto na ni Amy nga mulakaw og biyaan si Robert unsabay buhaton ni Robert babe.
2: Ambot na lang ay.
0: Ambot na lang gidani sa kandi nga naibang sa. Ha?
2: Hinay
0: ang ako ang tingog. Oh, ambot na lang gid daw sa kandi. Ambot na lang gid ani babe. Oh, sige babe, mag-greet na lang ka babe ha, kay medyo pigado atong oras. Basi na kay gusto nga i-greet diha imuha mga loved ones.
2: Greet lang ko rin ni mama ya, ka sa sawa nga magdingding. Sa ako igaga nga si JD Gamo. Og sa mga tagarek pag-iisip
0: na nawala-wala gid siya. Ayan babe, medyo putol-putol jud ka babe.
2: Ano mawaw kukulog?
0: Ano mawaw man ka na ako? Di man ko mamaak, mangusi lang man ko. Sige lang, akabalo ko nga dala kulba gid na babe, pero ayaw kabala ka kay nara ko diri para ampingan ka. Hapyo dun ako na babe para dili ka makulbaan. Nakulbaan jug ka. Ayaw nakakulba babe, hapyo ron ko lang na. Babe, salamat kayo sa pagtawag. Medyo short atong time. Babe, pag muin kog mwa-mwa, chup-chup ang imong iingon kay Babe, salamat. Amping diha kay wala rab ako para ampingan ka. Mwa-mwa, chup-chup. Wala. Dili giday siya. Dili siya mo Babe, salamat kayo sa imuhang pagtawag ha. O medyo pigado gid ato ang time mga babe. Pero dili siya mumuama chup-chup Ngano ka basig makusian siyang asawa? Basig naara sa kilid ang asawa, nagtiun og kutsilyo, pathay talaga. Mo na anak yun siya. Dili yun po anak, babe. Napasaylo alang yun ko. Bitaw mga babe, atong oras alas 2:40 isa hapon. Og diri una kita no kay medyo pigado jud ato ang time kay of course no, we have visitor and tagan po natog chance no since they visit Davao all the way from Manila. So tagaan natin sila ng chance. Grabe naman Tagalog Bisaya nagsagol naman na oy. So gitagaan natin sila chance man lang mapasalamatan on air. Ayan, babe Robert derita magsugod sa imuha be. Ayan, babe Robert, para sa imuha, no, salamat kayo sa imuhang pagpadala sa imong swatampo. Of course, dili sa to ang programa nga X-Rated. Robert, dili ni siya kaso no, sa kanabitong ipaglaban pa ba nimo? Or unsa ba na na kanang gusto nimo nga ipugos gyud ang mga gusto nimo? Sometimes manggod na yung mga butang nga dili na nato kinahanglan pugsun kay masakitan rata magdugo. Abitaw, sometimes, all we have to do is to accept. Dawato ng kamatuuran. Kay bisag unsaon ni magpugos, babe, na naman to'y uyan. Iyan naman kang giignan nga, balikan ganin niya sa Cebu. So pasabot, gipili na to niya iyahang uyablain. Kuntinuod nga naana siya'y laing gihigugma, og siya mismo, babe, ang niangkon nga inyohang relationship iyahan ng humanon. Dili na nagugma kung imo pang ipaglaban na siya. No? Kumbaga, pagpamugos na na. Nga magpabilin siya. Ang tinuod manggod nga love usahay, mao ang kanabitong maging okay gihapon mo regardless nga sakit kaayo imuhang gibati. As you've mentioned, doon na mo'y 5 kabulan na relationship. Ikaw ang naging matinud-anon. Apan siya, doon na siya gitaguan sa imuha nga. Dako kayong butang nga gikasakit nimo. And masabtan ti kaana, babe, kung pwede palang lagi tukon sa kasakit. No? Nganong luiban mang yod. Nga pwede raman nga, undangon na lang. Pero yun nga, wala tayong magagawa kasi may mga taong ganyan. And as I've said earlier, all we have to do is to accept. Dili usab nimo kinahanglan nga pugngan si Amy sa iyang pag-adto no or kana iyang desisyon kay unsa ang magid nimo na dito ang iyang kasing-kasing. Ang relasyon nga kana bitong successful relationship babe, gitukod na siya sa grabe nga pagsalig o pagkamatinod anon. So kung wala ana babe, wag na lang talaga. Masasaktan ka lang. So kung sa sinugdanan pa lang, doon na nailaing tao, unod sa iyang kasing-kasing, lisod na yun ipugos nga mabalik pa na sa dati, babe. Mas maayo nga respetuhon na lang nimo ang iyang desisyon and protect your heart. Kay wala magitay mahimo, ana. Pumoto iyang piliyon. Ayaw pagdali pod no sa pagpangita og lain aron lang nga mapulihan ang kasakit. I-feel ang pain. Hatagi og panahon ang imuhang kaugalingon nga mahil ka. And himuan ni siya nga leksyon nga sa sunod nga relationship, mangita ka og tawo nga andam nga ihatag ang tibuok niyang kasing-kasing, iyang tibuok pagkatao. Walay question, walay why, walay reason, walay bisan unsa nga pwede niyang ipangutana. Kanang tao nga dili kahatagan og half-half lang. Kanang tao nga buong-buo ihatag iyang paghigugma sa imuha. Kay sa tinuod lang babe, ang gugma dili kay di, kinahanglan man or kanus-a man, bisan kanus-a man imong limusan. Dili ka mang limos sa gugma, babe. Hindi yan hinihingi. Kusa iyang binibigay. Di mo kailangang magmakaawa para bigyan ka ng pagmamahal na deserve mo. Kasi kung nagmamakaawa ka pasabot, ana, wala talaga in the first place. So piliin mo ang sarili mo, babe. Love yourself and heal. Okay, time heals. So paabuton na to na nga moabot na siya sa imuha. Dagang salamat babe Robert sa imuhang pagpaabot sa imuhang swatampo diri sa to ang programang X-Rated. Atong oras mga babe, alas 2:51 na gid sa hapon. Parang wala na tayong ano kaning oras. But here's ano kaning advice. Gikan kay Doc Doc, Robert dili tanan nga imong gihigugma mausab ang gitakda para nimo. Pinagtagpo pero di tinadhana. Kung siya mismo ang mipili sa pagbiya, respetuhan na lang na Robert ang imong bili isip tao dili masukod sa iyang pagbiya. Wala talaga tayo magagawa dyan. Usahay ang pinakalisod nga I love you babe, maupod ang pag-ingon o goodbye. Kaya kung tinuod nga gugma na, dili kinahanglan magtago o laing relasyon. Bakit kayo ganyan? Mapanakit kayo mga babe. Anyway, wala nagitahigong oras. Bisa kung saan manin ako. Inat-inat, panit na lay mainat. Pasensya na lay mainat. Unsaon manggid ni nato nga kanang medyo pigado atong oras mga babe. But anyway, natay mga nag paabot pud si ilaha mga greetings na sa tuang Facebook live. Ato sa ning basahon pud bago ta mag say bye bye sa inyo ha. Kay para pud dili ni sila manluod, unsaon ako manluod ni. Anang dili bi ako ganahan nga makasakit kog laing tao. So dawaton na lang na ako nga bahalag ako ang masakitan. Ayan, maayong hapon kay Babe Charlene na nagtanaw sa tuwang Facebook live ko. Uncle Toti, uy, kinis Uncle Toti, moragiming nga naman puntaan ni Bill. Uncle Toti, uy. Uy, amoy pandan daw, grabe naman. Grabe naman yan, Uncle Toti, amoy pandan. Pa-shoutout sa among katropa diri si Boy, Paltik, Ralph, o mga miyembro sa promo. Promogbo nga tao. Daghanag miyembro sa promo oy. Dandy Diwat Espinosa, ay brother, kumusta ka dyan? Bueno, tamyan, shoutout daw si paring Lar and paring Bobong. Oy, kinis paring Lar, makasugakod, bisag, nagluhod. Oh, regards ko, Krispy Kreme. Oh, saan magin nato ni Uncle Toti kay na para mantaman de rin, no? Di pa wapaka, ka, ano diha? Wapakaabot diha sa Maytagum City. Edmil, ansani? Edniel Toy, Dumagtoy. Edniel, Edniel di ay. Good afternoon sa imo diha, Edniel. Nagtanaw sa tuang Facebook live karon. And Babe Joven Abila, maayong hapon ka ni mo. Kay Humble, nga naminaw karon. Maayong hapon diha, Humble. Amping ka nuna, kaya wala ko para ampingan ka. Eh! Shana all! Anyway mga babe, wala na po tayong oras. Hanggang dito na lang tayo. Hanggang dito na lang. Pero huwag kayong mag-alala, babalik ako bukas. Nga naman ko, di man ko mamiya. Siguro kung night time nga, kailangan ako umuhawa, I'm sure balikan ta ka. I shall return. Babalik po ako bukas mga babe, same time, same station, gihapon alauna e media, hantod, alas 3, kabi sa alas 6, oy si Bakels, no, ang alauna e media, hantod, alas 3 sa hapon mga babe, of course sa programang X-Rated gihapon, at ang inyo ang atuang drama na pudugma, suwatampo, dagang salamat sa tanang nakigduyog sa tuang programa karon sa mga babe na ito nga nagpaabot sa mga mensahe, greeting, shout out, og sa ilahang, mga advices, ingon man sa mga babe na ito nagtanong sa tuwang Facebook live, huwag pinakasalamat sa no, kay Babe Robert sa iyang pagpaabot sa iyang suwatampo diri sa tuwang programa. Again mga babe, daghang salamat og amping kanunay. Love ko kamo ha. Muna nga mag-amping-amping kay wala rab ako para ampingan mo. Daghang salamat. Mwa mwa chup chup. Ah ah. Lain na mag-end ato eh. Bye mga babe. But before I finally say bye-bye, here's my last song for you for this program. Just Once by James Ingram. Amping kanunay. Ugma na pod.

0: Kising.
1: Laging bitin.
2: Ibalik ang bangsi.
1: Ibalik ang alab
2: ng pagmamahalan.
1: Mag-Turbo.
0: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men.
1: May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan.
2: Turbo Supplement for Men.
0: Mas lalakas ka pa.
3: Mga besh, gusto ka nga muhamis ug muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit ug makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
4: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus. Soft gel capsule.
8: Vision X Plus.
7: Soft

0: kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santhon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
3: Santhon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalat raw akong na-trade na. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa ating oxidant, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan yung Santhon Gold Coffee.

0: karamdaman sa Zone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Ginky Estrella,
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Yes, to help!
11: Mga katupa, exciting!

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Santong Plus Herbal Soap.
2: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santong Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santong Plus Herbal Soap. Gamit na! Santong Plus Herbal Soap.
0: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka paradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Permiga, muta-muta akong mata.
5: Kini naman pong right side.
4: Sabi na kong sore eyes lang. Murag lahi na gid ni kay 5 months naman.
5: Muta dito maran akong paspas ang Vision X Plus. Nakaloyan og naulian ko. Yanabil mas low.
0: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika. Santo Plus Gold.
6: Ako si Aileen. O sa Castles Clear. Tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang ka-epektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
7: Yes!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Salton Plus Gold!
2: Nanay Christy?
3: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Salton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Salton Plus Gold and Salton Vitamin C.
1: Salton Plus Gold!
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
1: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
4: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
1: Sister Pain.
5: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mabibili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
11: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na-train na. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape, kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santon Gold Coffee Mix.

0: Trupa, exciting!
1: Yes, to health!
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi, apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit, hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Doon na na'y maayo nga skincare routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa atong panit o makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom o tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging o makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat o age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral o makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen o makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga makamaintain sa moisture o makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan?
5: At masakit sa pakiramdam?
4: Kabag yan!
5: Mag Santone Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang,
5: tanggal agad ang kabag.
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Doon? Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mapibili sa mga butika.

Dito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Dito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting!
1: XFM.
2: X.
1: XFM.
2: FM.
3: El exacto hora mga katropa, alas 7:07 ya. El hora talibakan natin el Windsor, wind from within. Itabian el Western Union, the fastest way to send money worldwide, moving money for better.
4: Araw-araw, may mga pangyayari na dapat mong malaman. Dahil ikaw at ako ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang mga balita dito sa Bullseye, programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may malinaw na opinion ang mga balita at kontrobersiya ngayon. Bullseye, dito lang sa inyong katropang istasyon, XFM Network Philippines. Bullseye! Bullseye! Bullseye!

0: Ang taon vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Basco! Pusimilisa nga taga-bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Santo Basco, 2 kakapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamati.

0: mumordika. Ang mumordika nga naa Santon Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
2: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at taga Jensen.
1: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Pharmacy. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Exciting!
2: XFM.
3: El eksakto ora mga katropa, alas 7.52 siya. El ora, talibakan nato, el win sir, win from within.